0: Pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Send Miglite, a beer that's refreshing.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Sisimulan ng House Prosecution Panel ang pagpipresenta ng ebidensya sa umano'y hindi tamang paggamit ng 612 point million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Manila Representative Joel Chua na siyang lead House Prosecutor na hawak sa Article 1 ng impeachment case, magbibigay daan anya ang pagdinig ng oportunidad sa publiko para pinal na makita ang mga ebidensya sa likod ng akusasyon laban kay Duterte. Sa ilalim ng Article 1, inaakusahan nito si Duterte ng hindi tamang paggamit ng 612 point million pesos confidential funds sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Vice President at kalihim ng DepEd. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 8. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.
1: Yeah. Tara. Sumama ka sa akin.

It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani.

0: ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production, di ba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka.
1: So ang ating direction is nga bukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo, maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
0: Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
1: Dahil meron maganda ang kotse, pero kung mayroong mahinang tornilyo, hindi tayo aanda. So everybody has to be

0: Magandang umaga ho, mga kaibigan. Ngayon po ay malapit nang mapupos ang July. Good morning. Maulang umaga po sa inyong lahat. Dito ang ating palatuntunang Servisyong Maya featuring the Escalera Brothers. Willie Santos po ito, mga kaibigan. At ngayon po, papakilala ko sa inyo ang dating ombudsman po. Ha?
1: Maraming nag...
0: Ano ka ba ngayon?
1: Sandali, isip tayo. Dating daan.
0: Dating Sona.
1: Oh. Ayaw nga pa. Oh, sige, mamaya.
0: Sona, mamaya.
1: Good morning, mga

0: kaserbisyo at welcome po dito sa inyong pinakaabangan.
1: Oo. Lagi, alam namin, lagi nyo kami inaabangan.
0: Na-miss nyo ba kami?
1: Kahit nabubuisit lang kami, nabubuisit lang kayo sa amin.
0: Uy, dami ngayong ano ha.
1: Oo.
0: Ang dami ngayong mga nagpapalit ng ano, nang gumagawa ng mga storya o narrative para mapagtakpan.
1: Oo, ha? Eh siyempre, ganyan, takot na takot eh.
0: Kaya nga, may gusto silang pagtakpan na. Ano?
1: Meron. Tsaka yung mga trolls
0: kaya,
1: eh.
0: Ano yung pinag-
1: umi-invento ng mga...
0: Total, nabanggit mo na yun. Ano? Ito lang ho, no? Liliwanagan lang ho natin. Ano? Kasi this week ba last week, no? May mga lumabas na ano, no? Sa mga social media, sa FB. Huwag na lang banggatin yung ano, baka sumikat.
1: Huwag na, huwag na. Huwag na.
0: Na binabanggit daw na hindi raw totoong...
1: may kaso.
0: Hindi, libre yung ano, yung sa Tarlac Provincial Hospital.
1: Hindi kasi totoong libre.
0: May pinakitang datas kasi na ano eh, from 23 hanggang 25 yata, na may kinita ang Tarlac Provincial Hospital. Natural, kikita talaga siya. Kasi, ikaw, nasa hospital ano ka din, ano, alam mo kung saan kumikita yung mga hospital. Lalo
1: ninyo,
0: na ang government hospital, di ba?
1: Ang mga hospital ho ng pamahalaan, at kahit hospital na privado, ang pinakamalaking kita ho niyan, PhilHealth.
0: Yun, nadali mo.
1: PhilHealth.
0: PhilHealth. Although kahit konti lang yung ano. Ano. Pero,
1: eh, kaya naman, napakasimple
0: yung po katotohanan noon. Ano, kaya dun sa mga naglalabas niyan, eh, sabi nga namin kanina, gusto nilang palitan yung naratibo. No? O may gusto silang pagtakpan ng mga issues.
1: Masyado naman kayo.
0: Para may pag-usapan.
1: Gumawa naman kayo ng ano, ng matinutinong ano.
0: Ayoko sanang banggitin ito, pero kaya lang, baka siyempre, doon sa mga kababayan natin na akala nila, eh, totoo yun. Hindi ho,
1: at least, pa-screen natin.
0: Hindi mabubuhay o iikot, lalo na ng mga government hospital, hindi lang yung sa lalawigan po natin, ha, yung mga district hospital natin, and yung binanggit nga ho na Tarlac. Alam mo, ito ha, iwan na natin yun, so hindi totoo. Alam mo itong Tarlac Provincial Hospital, kaya kahapon lang may pini-SB kaming dalawang doktor na naman eh, no? Ang sabi ni ano ni yung ano yung na po-promote ng mga doktor doon.
1: Oh, wow, good.
0: May ano, may binanggit si Dr. Archie, yung ating chief of clinic sa ano, no?
1: Si Dr. Archie Reyes. Okay,
0: so, sabi niya eh nag-iimbita nga eh, no, na maging ano na yung bagong ER. Nako. Ay, ano 'yun, Ate Leng, may bibigay ka? Ay, kalo, may bibigay ka. May ano, may ano bang tawag dito? I-bless, ha? Yung bagong ano, yung bagong emergency room, ha?
1: Diyan
0: sa may ano, diyan sa may Tarlac Provincial Hospital. Eh ngayon, saan kukuha ng pampakumpuni diyan, pampa-renovate, pampagawa?
1: Ano nga namang mangutang?
0: Manggagaling na naman sa pondo ng ano, ng ng lalawigan, na isasabihin niyo na naman niyo kung saan naman. Eh, siyempre, yan ho, manggagaling ho, yan dun sa nasisingil ho na...
1: Kita ng ano, ng ospital.
0: Nanggaling sa PhilHealth.
1: PhilHealth.
0: Huwag nga kayong magtangatangahan, o, lalo kayong nagiging tanga eh, no?
1: Alam niyo yung ginagawa niyo, pagtatangatangahan na yan, darating ang araw talaga magiging tanga kayo.
0: Hindi, tanga sila actually.
1: Ito, explanation lang po, ano
0: yes,
1: po?
0: Yes, yes, sige. Para mas maintindihan pa nila.
1: Tarlac Provincial Hospital at ang mga attached na mga district hospitals. Ito po mga hospital na ito, mga kaibigan, ay devolved sa ating provincial government. Ibig sabihin, mga trolls diyan na hindi maintindihan ang ibig sabihin ng devolved, pakinggan ninyo. We will educate you.
0: Yes. Yes, Your Honor.
1: It is now high time to educate these trolls.
0: Proceed. I know you are a intelligent
1: intelligent alien. Hindi, ganito po 'yon, mga kaibigan. Dati ho kasi ang lahat ng mga government hospitals pinapatakbo, pinopondohan ng Department of Health.
0: Yan.
1: Diba? DOH. Dumating ang pagkakataon ho, na yung mga provincial hospital, mga district hospital ay na-devolve. Ibig sabihin ng na-devolve, na ilipat po ang pamamahala sa mga local government units. Kapitolyo, for that matter. Eh yung ibang mga, ano, kay Scaleranjo, yung mga ibang mga probinsya, hindi ko na babanggitin, hindi kinaya.
0: Yeah, hindi. Meron mga
1: hindi
0: ganyan.
1: Kinaya.
0: Hindi kinaya.
1: Oo,
0: talaga
1: hindi kinaya.
0: Malaki kasi
1: ay, malaki ang operational cost niya.
0: Operation.
1: Dahil sa hindi kinaya, na-revert. Bumalik sa Department of Health ang management ng hospital nila. Pero pa rin, ang Tarlac Provincial Hospital, Como, napakaganda ng pamamahala ng ating provincial government, hindi right. na-revert. Mm-hmm. Devolved pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ang
0: tayo pa rin.
1: Ang provincial government pa rin, sa ilalim ng pamumuno, siyempre, ni Governor Christian Tel Areno. Tayo hong nagpupondo, nagpapatakbo, nag-a-administer, namamahala sa Tarlac Provincial Hospital and its satellite hospitals.
0: Correct.
1: Naintindihan nyo ba yon, mga trolls?
0: Hindi.
1: Kung hindi nyo naintindihan, pasensya na kayo. Ayoko na mag-explica uli.
0: So ganun ho yun, ano? Kung may ano, ako duda pa ako doon sa mga numerong pinakita. Parang mali pa yun eh. Parang kulong pa tayo.
1: Kasi alam mo, ang mga taong gustong manira talaga, kahit ano gagawin eh. Kahit ano gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Yung ibig sabihin, kahit sukdo lang magsinungaling sila. So, sa bagay naman kasi, hindi naman nakikita yung pagmumukha nila sa ano. Social media.
0: Mm.
1: Eh tayo kitang-kita
0: kaya
1: tayo.
0: Kaya nga, ano?
1: Mm. Kaya,
0: hindi, actually, ito, ayokong banggitin pangalan.
1: Banggitin mo
0: ano
1: na.
0: To, mamaya, banggitin ko sa iyo kung sino.
1: Banggitin mo na.
0: Huwag na. No? Mm. Yun nga, ano? Paano makaka-operate ang isang hospital kung walang panggagaling ang pondo, di ba? Kung manggagaling yun sa halimbawa sa isang LGU, eh mauubos yung pondo ng ano.
1: Eh mapupunta na lang sa hospital yung ano.
0: Di ba yung pampasweldo, yung gamot, mga pasilidad dyan. Pambil. Eh di ba? Ganun ho
1: yun mga kaibigan. Ano? Ngayon, ano pa ang reason, no? Bakit ang doktor ng mahirap, bakit ang doktor ng mayaman, doktor din ng mahirap sa TPH?
0: SDN yun.
1: Oh, yan. Isa pang aspeto ho yan. Yung pinakamagagaling ho natin, mga doktor, hindi lang dito sa probinsya ng Tarlac, kundi elsewhere.
0: Tama.
1: May nanggagaling pa ng Manila. Dumarating dito upang manggamot. Bakit ho sila nanggagamot dito? Dahilan ho sa maayos at nakikita nilang mabuting pamamahala ng ating provincial hospital.
0: Tsaka ang ganda-ganda na ng, ano, ng TPH.
1: Ay, ngayon, talaga. Yung ano, example na lang, ano? Itong eye center, yung Tarlac Provincial Hospital eye center.
0: Malapit na naman mag-anibersary yan. Naku. Alam ko, September ang anibersary.
1: September yun. Alam niyo ba mga kaibigan na hindi lang ho mga taga-Tarlac province ang ginagamot sa mata?
0: Oo naman.
1: Ha? Naintindihan niyo ba? Ha? Kayong mga tro? Ha? Oo, di ba?
0: Tapos kung makabatikos kayo, kala niyo.
1: Kung makabanat kayo, kala niyo napaka. Meron taga Nueva Ecija, may taga Pampanga. Pero sa ano sa Pampanga, merong eye center doon.
0: Meron.
1: Dito sila tumatakbo. Bakit? Bakit? Tanong mo kung bakit.
0: Bakit?
1: Yun. Sasagutin ko.
0: Sagot.
1: Dahil ho sa competence. Sa competence ho ng mga doktor, mga personnel ho natin sa Tarlac City, Tarlac Provincial Hospital Eye Center. Ho. Isang example pa lang yan. Isang bahagi pa lang ng TPH yan, yung eye center na yan. E iba pa yung SDN. Yung SDN yun. Tsaka yung Silip Sakit Program.
0: Alam mo, magbuhat ng mayalun sa dyan. Nagka-award pa yan eh. Nung panahon ni Governor Victoria Pian eh.
1: Oh, taga na.
0: Galing Pook Award yan.
1: Galing Pook.
0: National.
1: Taga
0: sa,
1: na.
0: Na-feature sa ESPN ba yun? O CNN si ano? Si Gobik nun.
1: Ngayon, kung yung pinamamarali ninyo na, boss ninyo na sinasabi niyong ubod ng galing.
0: Na nagpatayo ng hospital, nagpatayo din natapos.
1: hindi, pina-inaugurate naman kay Scaleranjo. Pina-inaugurate yung ano, parking lot.
0: Parking lot. At least may na-inaugurate.
1: Ano ngayon? White Elephant. Ha? Bilyon na yan eh. Bilyon na yung hospital nyo na yan. Hindi naman mukhang hospital eh. Mukhang ano eh, mukhang haunted house ngayon eh. Eh ako na nadadaan ako doon, taga ron ako eh. Dadaan ka doon sa pinagmamalaki yung hospital ninyo. Eh ngayon mukhang ano na, mukhang ano 'yon, hindi ko malaman, hindi ko maintindihan.
0: Proyekto 'yan ng ano ha, tandaan niyo, DPWH.
1: DPWH 'yan, ha?
0: Na ilang, isang bilyon ata may higit 'yun.
1: Oh, isang bilyon 'yan eh. Sino contractor niyan?
0: Ay, tanong mo natin sa kanila.
1: Yan ang sinasabi namin sa inyo, tapos sasabihin ninyo, walang conflict.
0: Yun nga, ano?
1: Ha? Sige nga, paano ninyo ngayon didepensahan yan kayong mga trolls? Ako, Jesus Mario, alam namin naghahanap buhay kayo. Alam namin eh, trabaho nyo lang yan. Ha? Work nyo lang yan. Pero,
0: diyan sila kumikita eh.
1: Oo, kumikita kayo dyan. Pero sinasabi ho namin sa inyo, kung kayo naman ay gagawa ng content, ha? Content creator kayo eh. Kung kayo naman nagagawa ng content, galingan nyo naman. Sana naman may bahid man lang ng katotohanan kahit 5% lang. Kaso, ang problema kasi 100% fake news.
0: Yun nga, no? Walang tutod eh.
1: Ay, naku, Diyos ko, mga taong ito.
0: Pindalas na. Ano yan? Bago may lumabas na yung tungkol nga dyan sa binanggit mong conflict. Pindalas na.
1: Diba?
0: Uteno may uteno sinawa. Alam naman natin yung katotohanan kung sino yung
1: alam
0: may mga kaso.
1: Alam ng lahat ng Tarlakeño. Kung
0: sino may mga issue.
1: Sino may issue. Kung sino may kaso. Kung sino ang iniimbestigahan.
0: Magbanggit nga kayo ng ano, nung marabang tawag doon. Yung, di ba pag may kaso, may mga, ano yan, may mga case number.
1: Meron. Dakit.
0: Yung mga linalabas nyo dun sa mga ano, halimbawa kay dating Gob Bikiap. Oh, kung meron kay Mayor Susan, kung meron ano, may case number ba laman eh.
1: Wala,
0: o gusto
1: eh.
0: Nyo kami maglabas ng mga case number.
1: Mga case number, eh, pati nga yung ano eh, pati nga yung mga petsa eh. Gusto nyo? O magharapan, hindi ganito na lang. Gusto nyo magharapan na lang tayo ng ebidensya.
0: Oh, kaya nga.
1: Ito hamon namin to. Matagal.
0: Kaya nga sila nagtatago sila sa ano kasi ayaw nilang
1: hindi matagal na nating hamon ito kay Skaliran Joe eh. Kami nakikita nyo pagmumukha namin. Gaano kami kagandang lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng mga nanay namin. Pero kayo, anong nasa ano niyo? Ano yung mga profile picture niyo? Aso, pusa. Ahas, bundok. Tama ba 'yan?
0: Oo.
1: Tago kayo ng tago eh. Nagtatago kayo. Paano kayong hahabulin kung sakali man? Kasi premeditated 'yan. Ah, ganyan talaga yung ano niyo. Ganyan talaga yung sistema niyo para hindi kayo managot. Pero ang problema niyo, baka hindi niyo alam kung darating ang panahon na mapapanagot kayo sa ganyan. Alam nyo ba na yung ginagamit nyong IP address, yan eh, sinusundan ng NBI.
0: Ano yan? Talagang papatulan sila.
1: Oh, pagka yan eh, pagka napansin kayo ni, ano, ni Tito Matibag ko eh. Kasi Tito,
0: Melvin. Uy, tingnan mo, naging biktima ng fake news.
1: Yung ano naman yun.
0: Lang pala, yung sa may property daw sa ibang bansa.
1: Amerika.
0: Biro mo, kapangalan niya pala, yung meron palang talagang Melvin Matibag
1: meron,
0: din.
1: Meron. Pero, yun,
0: na nasa Amerika na.
1: Mayaman yun.
0: Oo. Yung pangalan, medyo hawig eh, pero hindi Ana Maria ata yung sinasabi, pero yung asawa niyang sing congressman, parang Lourdes, Maria Lourdes yata. Ngayon, humingi ng ano yung ano.
1: Yung sasot.
0: Sasot.
1: Oo. Di humingi ng paumanhin.
0: Ah, pero tutuluyan daw. Kanina, may narinig
1: ng interview
0: para magkaroon ng eleksyon daw.
1: Para magtanda, tuluyan yan. Oh, ngayon, gusto nyo mangyari sa inyo yon? Ay, sabihin nyo lang. Kasi may mga ano, may mga dabber cards naman kami ni Escalera. May mga Escalera naman kami ni Escalera Diyos sa NBI. Mga
0: Escalera tayo na kahit papano eh.
1: Oh. Attorney Jun Sakmar, good morning sir.
0: Mm-hmm.
1: Alam ko nagiginig ka.
0: Oh. Mm. Attorney Abrail Campuzano, yung kasama. Okay. Attorney Mark Calponzo, yung sa kasama natin sa ano.
1: Gusto ninyo maglabasan tayo ng ano, ay baka ganyan ang gusto ninyo. Nagka-idea tuloy ako eh. O baka gusto niyo magkalabasan tayo ngayon ng ano ng mga ebidensya ng resibo.
0: Eh wala silang ano. Kaya nga nagtatago sila eh.
1: Yan ang sabi ko. Kaya galingan niyo, baka katulad noon ano, yung napakatapang nung ano, yung sasot na yon eh, yung sasot na yon. Napakatapang noon.
0: Mm-hmm.
1: Eh ngayon, tingnan mo tuloy. Nangangayo pa pa sa ano, samba si Claudia Kangkay, kang attorney Matibag. Oh. Ay nako, subukan niyo. Masubok niyo man lang na magkaroon ng kaso. Kahit papaano.
0: Wapen.
1: Di ba?
0: Sagol. Wapen ako natin kung paki. Natin kung wapen.
1: Okay, oras mga kaibigan. 21 minuto makalipas ho ang alas 9 ng umaga. Ay, nagigiramay nga po
0: ay, pala kami. Ay, oo pala ito. Kaya nga,
1: parang Joy Franklin S.
0: Hindi
1: Gonzalez.
0: Hindi lang yun, yung sabi ko, isa ito sa dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa larangan ng pagbo-broadcast. No? At pakikiramay, no?
1: Kay parang Joy.
0: Parang Joy, Joy Franklin.
1: Santos yan eh.
0: Santos. Ah, Santos. Hindi mo kamag-anak.
1: Kamag-anak nga yata namin eh. Hindi pa lang namin napag-usapan nung nabubuhay siya eh. Si paring Joy, kumpare ko yan eh. Kumpareng Sarado ko yan. Kami nila paring Francis, magkakumpare kami. Pareho nang namayapa yung dalawa. Paring Joy, alam namin na ikaw ay nasa maayos na kalagayan na ngayon. Nagigiramay kami sa pamilya ni paring Joy, no? Sa kanyang mga anak na halos nakita din naming lumaki.
0: Oo,
1: no, mga anak ni paring Joy. Sila Esther.
0: Ang dami pala nila magkaanya. Dami pala niyang anak, no?
1: Maraming anak.
0: Saka marami din sila magkakapatid yata, no?
1: Si paring Paul. Si paring Paul, yung kapatid niya kasama rin natin sa media. Yan, madalapit ho yung mga, no, mga pamilya.
0: Kahapon na actually, kasama si na Ate Leng at si Yati Alice na nung nag-ano na, pumunta sa Lamborghini.
1: Nakadalaw na.
0: Doon sa may ano, Lotus.
1: Lotus sa may likuran ng CLDH at, yan.
0: Bukas yata yung kanyang ano na. Yung kanyang,
1: bukas na ba yung libing? O, nagigiramay kami. Ano? Kila Esther, yung mga na, kay paring Paul, yung kapatid niya. Pare, mamaya, baka makakadalaw ako mamaya.
0: Kaya ako din, kay, ano na, kay Ate Bet.
1: Oo, kay Bet nga pala. Mm-hmm. Kay Maring Bet, Kapiral. Our condolences. Kahapon sana, ano, babala kong dumalaw, nagkaroon naman ako ng importanteng ano naman, pagpupulong sa doon sa opisina namin. Kaya ginabi na rin ako, hindi na ako nakapunta. Mamaya, pahintulutan ng panahon ng ating Panginoon, eh, makakarating ako doon.
0: Ito rin, total, nandito na tayo sa pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay. No? Ito, nakakalungkot talaga ito, no? Itong kasamahan namin sa Kapitolyo. No?
1: Kahapon sino
0: lang ito, biglang namatay. Yung sa accounting, si ano, si brother Ronald Valencia.
1: Ronald, kilala ko 'yan,
0: mukhang kilala niya 'no, sa accounting 'no, kahapon nga biglang ano eh ano ba 'yan?
1: Natake
0: yata doon sa may ano, kakalungkot nga graduation pa ng anak niya kahapon sa TSU 'no.
1: Diyos ko.
0: Oh, ito pa yung mga kasamahan din namin na kailan lang namaya pa 'no, may mga retired na 'no, si Alpha David 'no, ito dati sa HR din ito eh 'no. Si Wilfredo Manalo no, sa Pepo naman ito no, at saka itong buwan din nito no, si Kisia Gakula no, ng PA's office naman no. So ang amin pong pakikiramay ano sa pamilya ho ng mga nabanggit ko no. At saka ito pa yung ninang ko to eh, na kung saan ako lumaki sa Aquino Subdivision no, na napakabait na ninang, Ate Birgie ang tawag ko dito yun. Ayan, ito nasa Maynila na sila no. Baka sa Sabado ko papasalin ano sa mga nakakakilala, kaya Ate Birgie Ong, yan ano, siya po'y namayapa na rin no. Ano ngayon, Miyerkules? Ah, ngayon sa darating kasi nasa ang ano kasi dito yung anak niyang panganay si Ana nasa Jordan eh.
1: Ah,
0: so,
1: Jordan.
0: Pumasyal siya doon. So doon siya ayun, na nagkaano din nasa health na atake din. So ngayon yung uwi no, namatay nung last Sunday yata o Sunday o Saturday. Iuwi ngayon, darating ngayon Miyerkules. At sa Manila Memorial Park sa Paranaque
1: yung yung mahirap na ano na sumasakabilang buhay na sa ibang bansa ay ano medyo ano ang hirap
0: ay buti hindi nagtagal nga yung ano no ilang walang isang linggo na yung uwi na
1: yung processing kasi yan
0: so ang amin pong
1: at saka mahal yan eh yung iuwi mo mahal yan
0: nasa Jordan pa naman
1: may ano may malaking gastos
0: so ang amin pong pakikiramay sa mga nawalan po sa ng mahal sa buhay so total bumati tayo ng mga namatay bumati naman tayo ng mga nagdiriwang ito blessing ito no ng kani-kanilang mga karawan no unahan natin dito si ano si ito may bahay ito ni paring Manny Rakisa si maring Regina Toquero Rakisa happy birthday. Si ano din, si Snooki Tiglaw.
1: Snooki, parang yung artista, no?
0: Oh, sa pangalan pa lang, Snooki, no? Snooki. Artistang-artista, ha? Paring Paul, ha? Birthday pala ni Snooki Tiglaw ngayon. Ito ka, brother ko sa Knights of Columbus. Si ano naman, si brother Fermin Magkalasbasa. Ayan, ang dami may birthday. At eto, siyempre, kilala mo rin ito.
1: Sino?
0: Si, may programa din sila ni Ate Leng dito, alam ko, eh, no? Si, ang... sa ano sa governor's vice governor's office si Ma'am Banjo Apoy.
1: Ay, oo, si Ma'am Banjo
0: wag ko nang banggitin yung pangalan niya ang haba
1: friendship natin yun eh
0: si Ma'am Banjo happy that day
1: friendship natin yan si Ma'am Banjo
0: si Ma'am ano din Faye Ordonez happy birthday tsaka si to doktora to dentista to si doktora Jennifer Panlilio Ignacio happy birthday po sa inyo
1: dentista naalala ko tuloy yung ano gusto kong magpagawa ng pustiso.
0: Pustiso? Magpaano tayo? Magpa-veneer tayo? Yan ang uso ngayon.
1: Veneer, veneer.
0: Kaya lang kung may kaya natin.
1: Nako.
0: Kasi mahal yung veneer.
1: Kung po pwede, ano
0: akala
1: lang?
0: Ko.
1: Plastic na lang.
0: Akala ko, may tinanong ako eh. Ano daw, mga, depende kung anong klase, no? Mga 10 to 25,000.
1: Jesus Mario, sir.
0: Akala ko ano na yun?
1: Buo na. Buo. Isang ipin pa lang
0: isang
1: yun eh.
0: Isang ipin pa lang.
1: Oo, isa pa lang yun. Mm. Eh ako yung pinagawa kong una kasi noon nauso, ano. Matibay naman hanggang ngayon eh, yung ano, yung porcelain. Itong nasa taas ko, porcelain to eh. Oh, matibay
0: ako,
1: naman.
0: Bridge ako eh.
1: Ilang taon na to eh. Oh, porcelain. Alam mo
0: pang, ko. Pang mayaman yun.
1: Alam mo kung saan kinuha yung porcelain?
0: Sa ano?
1: Sa pinggan. Sa
0: porcelain yung tatak.
1: Porcelain.
0: Di ba may gano'n? So, happy birthday po. Ayan. At magbigay naman tayo ng, alam ko may mga patrabaho tayo ngayon pa.
1: Oh, sige nga, sige nga, marami para... nag-aabang dyan. Ay, oh. Alam mo, may nakausap ako kay Scaleranjo, ang inaabangan daw talaga yung mga, ano,
0: alin?
1: Mga pa-anunsyo sa nangangailangan ng trabaho.
0: Hindi, last 2 weeks ago, last week ba, may mga recruit, special recruitment activity tayo, ano, at saka yung local recruitment activity.
1: Oh.
0: Ayun, pag sa bulwagan ng mga gobernador ginagawa, eh, malapit yung opisina natin doon, eh, nag-i-interview tayo sa mga nag-a-apply, no? Sa mga job seekers. Sabi ko, saan nyo naman na nalaman? Oh, ba'y biro mo, ang sabi nila, napakinggan.
1: No.
0: Kanino nyo napakinggan? Ako. Ay, sa'yo po. so,
1: diba?
0: Yun nga, no? Nakakatuwa at kahit papano, isa tayo sa
1: nagiging daan
0: na nalalaman yung mga nangyayari, lalo na dito sa mga patrabaho po natin. Ano?
1: Nga.
0: So itong araw na ito, alam ko meron tayong ngayon, ano? Mga local recruitment activity po. Ano? Ito, kahapon ito, Tuesday. Sandali, tingnan natin yung 29. O meron pang ano, opening doors to Japan. Bababa, sandali, kailan ito?
1: Japan.
0: Oo.
1: Saan mo, may siha ba yan? O?
0: Oo, naku. Mukhang,
1: hindi, Japan pala yun.
0: Mukhang tapos na ata ito. Ngayong isang ginagawa ngayong araw. So kahapon nung isang araw pa pala ito. No? Itong sa Japan sa ano, dami pa naman nagtatanong. Anyway, ito po, no, meron tayo local recruitment activity. No? Pelp Dodge, accounting team leader, ang kailangan po nila. Company nurse. O, siyempre, pag company nurse, ibig sabihin, nurse ka.
1: Nurse ng kumpanya.
0: O, diba? pag mag-isa lang ba, nung, sa Tagalog, ano ba yung nurse?
1: Nurse. Nurses.
0: O kung marami sila.
1: Nurses.
0: Dalawa, nurse. O kung maraming talaga sila.
1: Nurses.
0: Hospital.
1: O, hospitals.
0: Hospital na sila. Okay. Ano tong EFS team leader na ito? Ayan. Electrical. Palagi ko sa maintenance ito. No?
1: Maintenance yan.
0: Kasi may electrical na binabanggit, eh, no? So electrician kailangan din nila, ha. Pelp Dodge po 'yan. Electronics technician. Ayun. Ito, yung mga sinasabi ko sa yung mga pagsasayanan natin sa heavy equipment, ito.
1: Ayo.
0: Forklift.
1: Forklift pa.
0: Forklift. 'Di ba? Mamaya may kukuwento tayo. Forklift mechanic, forklift operator, o driver, maintenance man, mechanical.
1: Sa mechanical. Wala bang maintenance woman?
0: Oh, eh, kung meron naman siguro po pwede yun, ano?
1: Oh, kasi yung skill ng lalaki ngayon.
0: Yung forklift nga.
1: Meron.
0: Mamaya, kukwento natin yung forklift na yan, ano?
1: Diba?
0: May kailangan din nila ng mekaniko. Purchasing and admin staff. Production utility helper.
1: Okay,
0: warehouse utility personnel. Ang dami, ano? So, ngayon pong araw na iyan, ano? Itong mga binanggit po natin na ang partner natin ay ang Pelp Dodge. No? So, pumunta ho kayo sa, sandali, ha? Ito ginagawa ngayon ito, sa ano, sa peso. Pero this time, itong binanggit ko, no, July 29, para mas mapalapit kayo, mapalapit, eh, Robinson, Luisita. O, kasi nandun yung ano, eh, nandun yung Pelp Dodge, ano?
1: Oo naman.
0: O, sa may Robinson, Luisita, San Miguel, ano, para yung mga tiga dyan, eh, dyan na lang ho kayo mag-gano, no?
1: Hindi na kayo lalayo. Ang tindi pa naman ng traffic dyan sa may, ano, San Miguel, no? Yung San Miguel na yan.
0: So, ayan po, no, ito, meron pa, marami tayong patrabaho. Naku, ito, ito, Centro Azucarera de Tarlac naman.
1: Central.
0: O, ini.
1: Central Azucarera.
0: Mayumo naman ini.
1: para diabetes yan, eh.
0: Oh, chemical engineer daw.
1: Chemical engineer.
0: For refined sugar production.
1: Sa laboratory yan. Sa laboratory.
0: Quality assurance, raw sugar production. Chemist, kailangan nila.
1: Chemist.
0: Hindi chemistero maasa. Chemisis. Chemisis. Ano?
1: Chemisis.
0: Department manager.
1: Bah. Pwede ka dyan.
0: Raw sugar production. Pero kailangan, ano siya, chemical engineer daw.
1: Chemical engineer. Oh, kasi yan ang requirement.
0: HR generalist. Ano yung HR generalist? Sa human resources?
1: Human resources.
0: Yan. Mechanical engineer. Ito. Meron kayang ganito dito, microbiologist.
1: Oy, nabanggit mo yung microbiology.
0: Iba to.
1: Nagtrabaho ako dati dyan, eh.
0: Oh, nga pala.
1: Ang naging boss ko diyan yung yung tatay ng ano nung naging provincial administrator natin.
0: Kasi ano,
1: si Paring Boots Ventura. Yung tatay niya kasi may chemical engineer yun.
0: Yun.
1: Naging boss ko doon sa micro laboratory.
0: So ito, microbiologist ang kailangan.
1: Microbiologist.
0: Tama ka, no? Senior specialist din kailangan, recruitment and workforce planning, senior specialist training and development. So, 'yan po ang kailangan sa Centro Asikurero de Tarlac, eh, kailangan po pumunta lamang kayo saan sila pupunta.
1: Ayan, sa sandali. Central.
0: De, dun sa ano din, sa Robinson's Lucita.
1: So.
0: Para mas malapit ika nga ano. Oh. Ito kasama din, ang dami pala itong araw na to, puro Robinson Lucita po ang location.
1: Daming
0: ng
1: kailangan,
0: ano,
1: no?
0: Interview. IEWPC naman, International
1: Wiring.
0: Electric Wires Philippine Corporation, maintenance technician na naman ang kailangan.
1: Oh, mga gumagawa ng kuryente.
0: Oh, production workers, yan, temporary accounting clerk.
1: Ba't temporary?
0: Baka...
1: Kasi mapopromote siya.
0: Yun,
1: maging permanent accounting clerk siya. No?
0: Temporary AV sheet, skip line crack. Yan, clerk.
1: Clerk.
0: Temporary clerk. HRA crack na naman. Clerk yun, ha? Paring Allen, good morning.
1: Bakit? Bakit nahalala mo na naman si Paring Allen?
0: Siyempre naman, eh. Nakita ko sa Kapitolyo minsan.
1: Si Paring Allen, mabisipag yan.
0: Sa ano din, sa Lucita din sina yung una, binanggit natin huli, ha, Robinson's Lucita. Ito, doon din, IWS na naman. So parang, ano na to, ha, parang job spare na to. Ha. Iba't ibang kumpanya yung nasa Lucita Robinson's.
1: Saka ang daming kailangan, ha, na skills. Ha.
0: Ito, IWS naman. Admin staff, human resource staff, logistic purchasing staff, production associate, production engineering staff. Ayun, ang kailangan ng... IWS. Sandali, baka meron pa. No? Ang dami.
1: Dami yan.
0: July 29. Ito, meron na naman. July 20 na naman. Sa Robinson na naman.
1: Anong meron?
0: Oh, on. Hindi ho yung sapatos na uso ngayon to. Ah.
1: On.
0: On SEM.
1: On cloud.
0: Yan. Hindi, iba. Iba. Sapatos yun.
1: Hindi, iba yung...
0: Ito, on semi. O on semi. Yung mga ano to. Ah. Engineers, ang mga kailangan nila. Ha? Technician na naman. Ang dami. Ano? So, on semi naman yan. Ano? Sa Lucita Robinson din po ang inyong pagpunta diyan, ano, para kayo makapag-submit ng inyong resume.
1: Buti pala hindi on yung sinuot ko ngayon kasi umuulan.
0: Oo. At patuloy pa rin yung panawagan ng ating City Government of Tarlac. Na dahil may pondo na sila.
1: Oo nga, no, congrats.
0: Sa wakas.
1: Nagising din sa katotohanan yung mga yung
0: sa
1: pitong
0: wakas,
1: ano, pitong di ko malaman kung itatawag
0: ito, ko. Ito, may panyayang si Mayor Susan niya. Magkakaroon sila ng, ano, ng passport on wheels.
1: Kailan yan?
0: Mangyayari yan sa September 17 and 18. Pero kailangan mauna yung application.
1: Eh, yung akin kasi, sa ano pa eh. 2034 pa eh.
0: Ay, wag muna. 20 ano pa lang eh.
1: 2034.
0: 26 pa, 8 years pa.
1: Makakabiyahe pa kaya ako noon.
0: ako tatlong taon pa yata eh. Alam ko, 30, no?
1: 10 years na yun eh, di ba?
0: Oo.
1: 2034.
0: Ay, ano na lang ata ako. Ilang taon na lang ata. No? Anyway.
1: Kailan ka ba nag-renew?
0: Hindi ko naman tanda.
1: Nabutan mo ba yung 10 years?
0: Oo, ito. 10 years
1: pala,
0: ito.
1: Yun naman pala eh. Na-enjoy
0: ako
1: mo na.
0: Ako nung pinakauna, isa sa pinakauna nung nag-10 years yan eh.
1: Oo, yun. Na-enjoy mo na.
0: So, yun ho, no? Ang application po, nag-uumpisa na. Nagsimula nung Lunes.
1: Mag-apply na ho kayo.
0: Punta lang ho kayo sa Peso City Hall. Para kayo, renewal, ano to ha? New application lang ho, tsaka renewal.
1: Oo naman.
0: Doon sa mga renewal, sa application.
1: Pati, yung mga bata, di ba? Iba yung process para sa mga bata.
0: Ay, sa mga bata, ganito, minor.
1: May kasama ka dapat.
0: Kasama yung magulang. No? At yung dokumento rin ng magulang, kailangan dalhin. Yung bata, PSA lang naman yung sa bata. At saka yung, kung nag-aaral na yung bata, yung ID.
1: School ID?
0: School ID.
1: Pwede na yun.
0: Okay, ngayon, kung bingot pa lang, di ba? Minsan, bingot pa lang, pinapanon eh.
1: Hindi, yung ano lang, yung birth certificate lang.
0: Birth certificate lang. At saka yung sa magulang.
1: Yung regular documents ng magulang. O kaya kung may ano, kung may passport ng magulang, dalhin lang niya 'yon.
0: At saka yung PSA ano, yung sa bata no. Ay tama.
1: At saka yung ano, eh, yung mga nagpapalit ng ano, nagpapalit ng
0: correct, galing mo.
1: Ng kanilang apelyido,
0: yung halimbawa, yung dati niyang passport, single pa lang siya.
1: Single siya. Ngayon,
0: gusto niya gamitin ngayon, yung apelyido niya.
1: Ngayon, may sidecar na siya.
0: Oh, gusto niya maging Pascualo Santos. Nakailan, legal ah.
1: Legal. Legal naman.
0: Oh, dalihin niyo yung bagong
1: marriage contract.
0: PSA.
1: Ayan. Tsaka marriage contract.
0: Tsaka yung, yun nga, PSA marriage contract.
1: At saka,
0: ID.
1: Halimbawa, kung nagmamadali kayo, no, kung ang biyahe ninyo, halimbawa, next month na. Baka kailangan ngayon pa ayusin nyo na yan.
0: Hindi, September yung dating ng mga ano kasi rito eh. Nung DFA, para sa data capturing.
1: Kailangan eh.
0: Kung yung alis nyo yung October.
1: Pumunta na kayo sa ano? Pumunta na kayo sa...
0: Magpa-schedule sa ibang...
1: Pinakamalapit na butika.
0: Pinoy. Buti ka na naman.
1: Wala lang, naisip ko lang.
0: Para maiba naman.
1: Oo.
0: Ayun ha. So, sa mga new application, yun nga ho, no? PSA lang at saka any government ID.
1: ID.
0: Mm. Yan. And then, yung duly accomplished application form na meron na ho sa Peso City Hall.
1: Mm.
0: Okay? Ito, may tip ako sa inyo. Lagi na alam nyo naman na pagdating dito sa passporting nito, expert na tayo. No?
1: Mm.
0: Kung sakaling dumating ang inyong PSA birth certificate at medyo malabo,
1: bumalabs.
0: O kaya, may yung sa top writing,
1: may
0: yung
1: tiklado, typographical error.
0: Pumitik dun sa taas, may natakpan na detalye.
1: Mm.
0: Ha? Kumuha na kayo ng ano nyo, ng certification sa ano, sa local ano nyo.
1: Magkano kayo ng ano?
0: Civil registrar ba yun?
1: Mag-execute ka ng abitabit dyan.
0: Hindi.
1: Wala nang abitabit yun?
0: Doon sa may
1: LCR.
0: O, LCR lang.
1: Sayang, wala na si paring Armin eh.
0: Oo.
1: Nga
0: pala, no?
1: Armin Luistro. Ay, Luistro. Hindi, mag-one year na si ano, si Brother Armin.
0: Hindi, may mga ano naman doon, ano? May mag-asikaso naman tayo. So, yun ho yung tip ko sa inyo, ha?
1: Napakabait ng kaibigan mo. Naalala ko tuloy yung kaibigan natin.
0: Ay, ako malapit na malapit.
1: Sobrang
0: ako
1: dyan.
0: Yung asawa niya, eh, kaibigan namin ni Mrs. Eh.
1: Sobrang bait.
0: Kasama namin
1: yung
0: sa
1: mga, performing arts. Sabi nga nila, bakit daw yung mga mababait ang nauuna?
0: Bay, sandali.
1: Kaya nga yung magbait. Magpakabait eh.
0: Ganun ba? Oh, nako. Kaya dapat, alam nyo, unang-una, no? Sabi ko nga, yeah, dahil yun nga, no? Yung kahapon nga, yung sa Kapitolyo nga, biglaan nga, ayos na.
1: O, tingnan mo yung mga troll. Yung mga troll, ang tagal ng buhay.
0: Ay, hindi naman namin sila pinapanalangin.
1: O, hindi, siyempre. Wala kami sinasabing, sana mamaya pa kayo. Wala kami sinasabing ganun.
0: Kaya dapat, sa mga mahal natin sa buhay, dagdagan nyo ho yung ano, lalo na kung may time tayo, kayo.
1: Quality time.
0: No, kasi hindi mo nga maalaman eh, no? May nangyari.
1: Yan,
0: no?
1: Kasi inevitable naman yan eh. Talagang yan
0: lahat
1: eh.
0: Lahat naman eh, dyan po tayo.
1: Tinan mo si Parin Joy, nauna na sa atin, ang bata pa nun. Kasi edad ko lang yun eh.
0: Oh. 70.
1: 70?
0: Hindi, wala ka pa naman dun.
1: Hindi, ano pa siya, nauna lang siya ng buwan sa akin eh. Alam ko ang birthday niyan eh. Ano bang birthday nito? May yata.
0: Hindi, January siya.
1: Tama.
0: Yan, January. At tanggaping.
1: Oo, January nga pala. Matanda lang siya sa akin ng 11 months.
0: Hindi ako nagkakamali.
1: Oo, 11 months. January. 1956 din yan.
0: 56 siya. Ikaw ba, nung 19?
1: Anong 1956?
0: Mm-hmm.
1: Yun ang 19 ko. Oras, mga kaibigan. 19 and a half.
0: Yan.
1: 19 and a half. Bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Ay, bukas ha. Parang ano ha.
1: Anong
0: kasi
1: meron?
0: May mga meeting na ginagawa ngayon sa Kapitolyo ha. Baka magiging bisita natin si ano.
1: Sino?
0: Si PBBM.
1: Oh, bukas?
0: Oo.
1: Oh, katatapos lang sure, ng kanyang ano ha. Sona. Sana matuloy. Para naman...
0: Speaking of Sona.
1: Yan, Sona
0: ano
1: tayo.
0: Ano yung nagustuhan mo?
1: Doon sa Sona?
0: Oo, sa kanyang mga
1: tinuran.
0: Actually,
1: in fairness naman kay PBBM, lahat magaganda. Lahat magaganda. Yung nabanggit.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung pinaka namumukod-tangi na tumatak sa aking puso at isipan? Yung sa kuryente.
0: Yun! Ay, yun na ibabanggitin ko sana, no?
1: Oo, tingnan mo nga.
0: Okay. Alam mo, nung ano yan eh, di ba alas 4 nagsimula yan?
1: Oo, natapos. Oh, past 5 na.
0: Parang mag-C6 na rin, ano?
1: Kaya nga.
0: Eksakto, nung banggitin niya yan, alas 5 pasado na, pauwi na ako eh.
1: Oo, ako rin.
0: Alam mo, nung narinig ko yun, napatayo ako eh. Naalala ko lang, nasa sasakyan ako.
1: Tumayo ka, hindi nauntog ka.
0: Kaya nga eh, dahil paparakpak ako eh.
1: Kaya nga eh.
0: Oo.
1: Pero yun, ano pa yun, pag-aaralan pa yun. Ha? May possibility gamitin yung ano ha, gamitin yung Bataan Nuclear Power Plant.
0: Hindi, at least yung binabanggit mo, yun yung mga dagdag kuryente pa. Pero yung binanggit niya, yung sa nagustuhan
1: ko rin. Bawas kuryente na yun.
0: Yung sa system loss.
1: Tsaka pag-aaralan yung ano, yung EPIRA.
0: Oo, yun.
1: Pag-aaralan uli yun eh. Yung system, nga naman, ano, pag-aralan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung systems laws, mga kaibigan, na sinisingil sa atin.
0: Yung, ano, yung mga jumper.
1: Yung mga jumper, yung mga napupo, mga ninanakaw. Sa atin, huy, binabalandra yun. Tayo nagbabayad nun.
0: Yung may kuryente na walang metro.
1: Kaya nga sabi ni PBBM, bakit yung ninanakaw na kuryente, taong bayan na nagbabayad?
0: Hindi lang yun. May, kahit na ninakaw na, may VAT pa.
1: May VAT pa rin yun. May VAT pa yun. Isipin mo yun.
0: Hindi ka ba naman mapapabat-bat pag ganyan, ano?
1: Inaabunuhan natin yung kuryente, hindi naman natin ginamit.
0: Kaya nga eh, no? Buti na lang, sana may isa katuparan na ganyan.
1: Yung ano, yung ipiralaw ang importante kasi dyan.
0: Bibisitahin mo na yan. Para,
1: i-revisit yan.
0: Di ba pwedeng ano yan? Executive order na lang?
1: Hindi siguro kasi batas yan eh.
0: Para sa taong bayan naman yan.
1: Pero kailangan kasi yan, ano yan eh. Pwede yan eh, mag-execute ng ano. Ano yun, yung temporary restraining order muna. Habang pinag-aaralan yan.
0: Pwede.
1: Di ba?
0: Oo.
1: TRO.
0: Eh kaya lang, baka ilabas nila status code.
1: O, mas maganda yun. Mas maganda yun.
0: Hindi, status code.
1: Status code anti-order, oo.
0: Eh, sana nga, ano, yan, isa yan dun sa mga na...
1: Oo, yan ang nagustuhan na, kong binanggit ni PBBM.
0: Tsaka yung tax.
1: Oo, yung
0: tax. Tax exemption na 350,000 a year.
1: Oo, na may na-income. I-exempt na yon.
0: Malaking tulong yan, ano?
1: Oo, siyempre, ha.
0: Kasi nga naman, yung mga...
1: Pero alam mo ba, babalansihin dapat yan kay Scaleran Jr.
0: 45 billion daw ang pwedeng mawala sa...
1: Yan nga eh, yung 45 billion na yon, kailangan makahanap sila ng
0: yun.
1: Iba pang magre-replace dun sa halaga na yon.
0: Sa nila ipapatong yan na naman.
1: Oo eh, baka ano...
0: Sa mga...
1: Baka sa sardinas, syntax. Ganun.
0: Hindi, yung syntax daw, tsaka yung mga...
1: Buti pa yun.
0: Matatamis na mga...
1: Yan, syntax, yung mga alak, mga sigarilyo.
0: Mga matatamis na produkto.
1: Ako nga, ano ko rin eh, conforme ako rin, 100% pa yung tax ng sigarilyo at saka anak eh.
0: Malaking tulong doon sa mga, yung nga sa tax plus malaking tulong sa kalusugan.
1: Kalusugan. Sipin mo ako, huminto ko ng kakasigarilyo noong 2015. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at ako'y tinulungan ng makahintuos ang paninigarilyo. Kung hindi, hanggang ngayon, umuusok pa yung bunga ako. Eh, nakita mo naman ako noong 2015 kay Scaleran Joe, gano'n ko kalakas manigarilyo.
0: Tama.
1: Ang pinaka-minimum ko noon, 2 packs a day.
0: Nako!
1: Oo!
0: Ay, parang si Boss Arvin din noon.
1: Ay, oo, 2 packs a day. Ako, ito, hindi ho ako nahihiyang banggitin ito dahil gusto ko ho yung mga naninigarilyo maghinto na.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Alam nyo ba yung mga sakit na pwede ho ninyong makuha dyan? Unang-una dyan, pangunahin. First honor ka sa lung cancer. Kita nyo yun. Kaya nga, sabi ko noon, yung ibang tao humihintong manigarilyo kasi may sakit na sila.
0: Doon nila na-realize.
1: Ako sabi ko, hihinto ako sa paninigarilyo dahil ayaw kong magkasakit. Makikita mo yun. O di, awa ng Diyos naman hanggang ngayon. O malusog pa itong nakakapogi pa. Yung
0: very good decision. Very good decision.
1: Awa ng Diyos. Ako pinagdasal ko yun kay Scaleran Diyos. Di ko kakayanin kung ako mag-isa lang.
0: Tama yun. Ano kasi yan eh. Discipline din yan. Ano? Tsaka,
1: divine providence.
0: Kailangan eh.
1: Walang imposible.
0: Pag ipinangako mo.
1: Tsaka tapat sa ano sa puso mo.
0: At gawin, di ba?
1: Gawin mo. Gusto kong huminto. Kamo. Tulungan mo ako. Di, mula nung araw na yon. That was a Sunday. October 10. 2015.
0: Ba, tagal na rin, ano?
1: At 9 o'clock in the evening. Doon ko itinapon yung aking smoking paraphernalia sa kabilang bakanting lote.
0: May paraphernalia ka pa,
1: eh. Meron, siyempre. Astray.
0: Astray.
1: Lighter. Yung aking baon-baon na dalawang kahan na hindi nawawala sa aking, sa glove compartment ng kotse. Hindi nawawala yun, eh. Hindi pwedeng mawala yun kay Scaleran Joe nung naninigarilyo pa ako. Ganyan ako ka-addict sa sigarilyo.
0: Parang kulang ang buhay niyo.
1: Kaya talaga.
0: Ako, ever since kasi.
1: Mabuti sa'yo.
0: Hindi ako
1: mas maganda. Mas mabuti sa'yo.
0: Ay, wala akong pambisyo.
1: Pero kaya ngayon, yung kahit na 10 metro pa ilayo ng tao sa akin, alam ko kung nanigarilyo.
0: Tama, no? Yung amoy.
1: Amoy mo eh. Sensitibo. Ngayon ko naalaman na napakabaho ko pala nung naninigarilyo ako.
0: Oo, ganun.
1: Oo. Buti ngayon.
0: Bango ka na ngayon.
1: Amoy baby ako ngayon.
0: Baby lotion.
1: Oras, mga kaibigan. Oras natin, 14 minutes bago mag-adjust ng umaga. Yan.
0: Okay, sige. Patuloy lang tayo. Tingnan natin kung yung mga pangyayari no, dito sa ating lalawigan. Nga pala ito nung Lunes ito. No? Ito, hindi ko alam kung nabanggit ni Sasona ni President ano to, BBM. Ano? Nung Lunes, no, nagkaroon ng ginanap ito mismo nung flag raising ceremony namin ano nagkaroon ng turnover no ng PTV hindi yung PTV ng ano ng gobyerno ah mga patient ano to transport vehicles no para sa Moncada District Hospital at Lapas District Hospital ito bahagi ito dun sa programa din ni PBBM ito, no, yung pamamahagi, no, buong ano, buong bansa at Bulaga na to, no, ng mga ganito PTB, no, patient transport vehicle. Ito ambulansya to, no, in short, no. So dalawang district hospital po nabigyan, ang Mungkada District Hospital at ang Lapas District Hospital, no, para may pagpatuloy ho, no, yung pagbibigay serbisyo ng ating makatulong ito, no, sa mga programang pangkalusugan, serbisyong pangkalusugan, no, dito sa ating lalawigan, no. So ayan, thank you so much kay ano, kay President, ha, PBBM, no, sa pagbibigay ng ano. Actually, inano to, inaward dito naman kay GOB, no, nung nakaraang linggo, Friday yata 'yon, ano, o Saturday, dun sa may Pampanga.
1: Ah, okay.
0: Na dinulahan mismo ito ni ano, no, ni Governor Christian Telareno Yap, at siya mismo ang tumanggap ng susi. Uy. Kay President
1: binuksan na niya.
0: Pinaandar. Dalawa ito, no?
1: Oh.
0: O ito ayudang bigas naman, no, para sa aban dami na ito, no, 3,468 na Tarlakeño, no.
1: Uy.
0: Ba ito. Again, programa na naman ito ng ano natin, ano?
1: Provincial government natin.
0: And then ng ano to, ng national government.
1: Ah, national
0: ano?
1: Government.
0: Oo, oh. Oh, so tumanggap ng ayudang bigas, no, this time sa bayan ng Kapas, no, na naganap kahapon, 28, ano, sa pamamagitan din ito ng PSWDO. Ah, hindi, atin pala to, sorry naman, ano, programa ito ng ano, ng lalawigan natin, ano, sa Provincial Social Welfare and Development Office. Kasi si President BBBM, di ba, meron din siyang bigasan na ano, na programa.
1: Yung
0: na,
1: ano, Kadiwa.
0: Kadiwa. Yun. So,
1: actually, yung Kadiwa na yun, eh. Yun yung tatay, yung maong tatay na yun, eh. Yung programa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yun, eh.
0: Tama.
1: Kadiwa.
0: Oh. At ito, bago tayo magwakas, may paanyaya naman tayo sa ating mga kababayan.
1: Sige.
0: No, habang hindi pa nagbubukas yung ating Tarlac Provincial College.
1: Ayo.
0: Malapit na yan. Next year, magbubukas na yan. At kumpleto na yung papeles niyan. Ano?
1: Ayos.
0: Alanganin nga lang kung ngayon magsisimula. Kasi ano yan.
1: Makakapag-aral
0: eh.
1: Uli.
0: Oo. This time, dito muna tayo, no, sa mga mga anak natin na gustong mag-aaral ng ano, ng 3-year diploma program.
1: Oh, diploma program yan.
0: Oo.
1: Ibig sabihin yan, ano yan, kurso talaga yan.
0: Ito po, ha. Ito yung handog ng ating mahal na Governor Christian Telareno at ni Vice Governor Lita Aquino sa tanggapan ng T-Class. Ayan. May pre-registration na ho, no, sa 3-year diploma program. Sa ano po ang dapat nyo gawin? Kung kayo ay 17 years old, pataas. Ha? 17 years old, pataas. Residente na, of course, ng ating lalawigan, Tarlac, ano? At siyempre, kailan kayo interesado na sumailalim sa 3 taon
1: na pagsasanay.
0: Na maa-chat din, ha? 3 taon maya-chat.
1: Maya-chat yan.
0: 3-year diploma course ito po, ha? Punta lang ho kayo sa T-Class, no? Para makapagpa pre-registration na kayo. Yan.
1: Anong kurso ba yan?
0: Alam ko may ano to, eh. Yung sa design ganon. Sa IT, ganon. Punta lang ho kayo para kayo makapagano na ho, no? Pre-registration.
1: Yan.
0: Punta kayo sa T-Class FB page o kaya sa Provincial Government of Tarlac, no, may QR code na binabanggit dito.
1: I-scan
0: nyo
1: lang yun.
0: Yun lang yung uso ngayon, eh. QR code din, eh. Kung hindi kayo makakapunta sa ano, ito.
1: Scan mo lang.
0: Scan here. Sabi niya, yun na.
1: Scan here.
0: Scan here. Nasa ganun na kami, ano, may mask kami mamaya pala, no? After this, sa Kapitolyo, no? Para dun sa mga namayapa naming mga kasamahan sa Kapitolyo. Okay. So, paring
1: ano. Paalam na tayo.
0: Oh, bukas naman.
1: Bukas naman, sa kabila.
0: Live na naman kami bukas.
1: Oh, siyempre.
0: Ayan, muli po, maraming salamat sa mga umantabay. Ako po si Jojo Pascual. Good morning muli, God bless, bye-bye.
1: Maraming salamat kay Iskaderang Jojo Samson Pascual, dating dancer, yan. Willie Santos po, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Hanggang sa susunod muli sa ating palatuntunang Serbisyong Maya. God bless everyone.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one. 1FM.

0: Nakahanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: Time check. 10 o'clock in the morning.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.

0: 1FM. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: Time check, 10:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all ML-Lunaryo customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML-Lunaryo services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Tuhod! Siko! Baywa!
14: Aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1FM. Number one.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liveraid Pro.
15: May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
17: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: Time check 10:45.
3: Pabili nga nito.
4: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Sa apat. Faster vs. paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamins, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Servicio, todo, todo. Servicio, servicio, todo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kabahagi. Welcome again dito sa ating programang Servicio Todo Todo. Ngayong araw na ito ng Miyerkules mga kabahagi, mga pag-uusapan natin, mga usaping may kinalaman sa kalusugan. Kaya mga kabahagi, kung meron ho kayong mga health concerns na gusto pong ipaabot dito sa ating programa, malugod po naming tatanggapin yan mga kabahagi, dahil ngayon ay Wellness Wednesday!
2: Wellness Wednesday!
3: Wellness Wednesday!
1: Yan, at mga kabahagi dun sa mga magpapahatid po ano ng inyo pong mga katanungan may kinalaman sa kalusugan o di kaya naman po iba pa hong mga komento, may kinalaman din sa pagpapaganda pa ng ating mga talakayan dito sa programang Servicio Todo Todo, mangyari pong mag-text lamang sa 0921-886-6056. At po pwede na rin po kayong magmensahe habang nanonood po dito sa ating mga social media pages, even sa TikTok. Mga kabahagi, alam ko marami mga nanonood dyan, ano? Sige po ah. At kaagapay natin si Antoine Mikhail and even yung mga OJTs natin from the UCC para po ipaabot sa akin dito if ever may mga namimiss po ako ng mga messages, diba?

What we do is tumatawag po tayo ng mga tamang tao na nasasagot sa inyo po mga concerns, whether it's political, pag-araw po yan ng mostly pag-araw po yan ng Martes, no? O di kaya naman Huwebes, yan. So, mga may kinalaman sa kaperahan, pag-araw ng Lunes, at of course, pagka Wednesday, ito nga pong kalusugan. At marami pa, no? Anything about public service, lahat na magbusot pong malaman dahil nandyan po ang mga kaagapay natin sa mga provincial stations na naghahatid din po ng mga updates, no? Sa kani-kanilang area of responsibility. Kaya mga kabahagi, magparamdam, i-share and i-follow ang ating mga social media pages. At kung kayo po ay magme-mensahe, no, mas maganda po siguro i-mention nyo po kung saan po kayong lugar nanonood or nakikinig sa mga oras na ito. Ha? Kung sa Metro Manila, mangyari pong banggitin saan po sa Metro Manila kayo rin nakikinig or nanonood. Okay? Sige. Batiin na muna natin mga kabahagi na ngayon po'y nakatutok sa mga provincial stations ng Radyo Pilipino. Andyan po ang DZTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DWPR Dagupan, DZYM Mindoro, DYRB Cebu, sorry. Ulitin ko po, baka magtampo yung mga taga Cebu. DYRB Cebu! Ayan. Gayun din po yung mga nakikinig sa atin sa DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod. Magandang araw sa inyo. At gayun din sa Mindanao, sa gawin ng Mindanao, nandyan po ang DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOCO Samis, and DXCO Cagayan de Oro. Magparamdam na mga kabahagi ha. At sabi ko nga, yung ating Wednesday ay attribute para sa mga health concerns natin. Kaya mga kabahagi, kung meron kayong mga sakit or huwag naman sanang sakit, no? Mas magandang pakinggan yung kondisyon. Di ba na Vince, no? Pagkasakit nakakatakot eh. O at least kung may kondisyon, kunyari masakit lang ang balikat, mga ganyan, may laging ano yun? Kinakabagan, mga ganun, mga light ano lang, pwede rin naman pong ilapit sa amin. And syempre, mga degenerative concerns dahil most of the time po nakakasama natin ang ating kabahaging doktor, si Dr. Pau Belio Silio. Yan yung kanyang expertise, ano? Degenerative medicine. Kasama na po dyan ang mga cancer sickness, ano? Alam niyo naman, ang cancer, marami yan eh. Maraming uri ng cancer. Sa bawat parte ng ating katawan na posible pong magkaroon ng problema. So meron tayong kidney, meron tayong breast cancer, kadalasan yan sa mga kababaihan, sa kalalakihan naman po medyo nag-iedad na, prostate cancer at marami pang iba, no? So sige po, i-message nyo lang po kami at sa abot po ng makakaya ng inyong lingkod. Ay, hindi pala ako. Oo, nung abot ng makakaya po ng ating mga guests, ay tutugunan natin yan. Pero, igagarantiya ko sa inyo, no, walang pinapas na tanong si Dr. Pau Belio Silio, no? Parang halos lahat, no? In general, ha? Ay, masasagot niya po, no? Lalo-lalo yung mga trangka-trangkaso sa ngayon, ang dami, di ba? Dahil ang pangit ng panahon, lalong-lalo na sa mga oras na ito, dito po sa amin sa Metro Manila. Uy, mga nasa probinsya, kamusta ho kayo, ha? Alamin ko po ang inyong lagay dyan. Sana iwalang nababaha, no? Walang nasisira ang mga tahanan dahil nga po sa madalas na pag-ulan dito, pero dito sa angat na natin, ha? Kabahaging Antuan, ha? Ang ano po, ang monitoring po, no, dyan po sa gawin ng angat, talagang tuyot na, no? Bakit ganun? Dito sa atin, talagang binabaha tayo, ang angat walang tubig, no? So, anyway, ganyan talaga, no? Makikita naman natin ang iba pang mga resulta siguro ng mga trabaho ng mga ahensya natin sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na po sa mga problema sa pagbaha. Samantala, again, if you have questions for Dr. Pau Belio Silio at sa ating special guest for today, isang cardiologist po from, malayo-layo, ha? Oo, Pampanga chapter ng PHA, Philippine Heart Association, ang mga kaugnayan natin. Ha? Sa pangalan ni Dr. Jose Eduardo Duya. Ayan, no?

0: So, kung meron no kayong mga tanong at pag-uusapan pala natin ang tungkol sa kahalagahan ng CPR. Ano ba itong CPR? Baka lagi nyo naririnig pero hindi nyo po alam kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan nito. Ito po ay cardiopulmonary resuscitation. Kailan ba ginagamit ito? Yan, malalaman natin sa ating kabahaging doktor, ha? Kaya, tumutok lang ho kayo hanggang alas 12 ng tanghali. Ha? Mga kabahagi, naku, bilis-bilis ng oras. It's already 10 minutes after 11. Kaya hataw na muna ang mga masisipag nating kabahagi sa mga provincial stations. Unahin na natin si Tony Sandoval. Ito pa'y may kaugnayan yung kanyang ulat sa 13 arestado sa paihi at pasingaw. Uy! Ano yun? Ito po, mga nagkakahalaga daw po na mahigit 16 million pesos. Grabe naman ang kinikita ng mga truck na ito na nagpapaihi at nagpapasingaw. Dati, alam ko yung paihi, pero yung pasingaw, kakaiba eh. Diba, no? Ha? Baka mga muyan ng todo. Ayan. Sige, si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Tony! Ibahagi mo na.
1: Yes, kabahaging Emet, itong pasingaw ay ito yung ano, LPG tank inililipat sa ibang cylinder. Ito nga kabahaging Emet, ay 13 katao ang inaresto matapos maaktuhan sa illegal na paihi o paglilipat ng mga produktong petrolyo mula sa mga tanker truck patungo sa mga IBC plastic container at pasingaw o paglilipat ng LPG mula sa tanker patungo sa mga LPG cylinder at tanke sa isang compound sa Barangay Silang Mayaw sa lungsod ng Lucena. Ang kay Quezon Police sa Provincial Director Colonel Romulo Albasella, pinangunahan ng Regional Special Operations Unit 4A kasama ang Regional Intelligence Division 4A, Provincial Intelligence Unit at Lucena City Component Police Station ng operasyon alinsunod sa pinagting na kampanya ng Pro-4A laban sa oil smuggling at iba pang kaugnay na illegal na aktividad. Nakumpiska sa operasyon ng iba't ibang tanker truck, delivery truck, IBC containers, LPG cylinders, mga hose, water pump, libu-libong litro ng diesel at LPG na may kabuuang tinatayang halaga na umabot sa mahigit 16.28 million pesos. Dinala lahat ng suspect sa Lucena City Component Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings habang ipapatuloy ng investigasyon sa posibleng lawak ng umunang illegal na operasyon sa naturang lungsod. Naharap ang mga suspect sa mga reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act. Mula dito sa DZLT.
0: Kabahaging Tony! Bago kita tuluyang pakawalan, kasi habang ikaw ay nagbabalita, dinig ko yung hangin. Kamusta ang panahon dyan sa inyo? Dito kasi maulan sa amin sa Metro Manila.
1: Medyo mahangin at saka dito ay medyo umaambon-ambon at makulimlim ang aming kapaligiran.
0: Ay, pareho lang. Pareho lang pala tayo ng naranasan, ano? Kaya yung mga sapay mo, ha? Ipinaw, ipasok sa loob ng bahay.
1: Ang maganda, wag na muna maglaba. Hintay na lamang ang pag-init bukas, siguro kung iinit.
0: Tama naman. Pagdasal natin, ha? Mag-iingat kayo dyan, kabahaging Tony.
1: Yes, yun. Maraming salamat kabahagi Met sa ating karagdagang impormasyon mula dito sa DZLT 98.3 1 FM Lucena. Ako si Tony Sandoval sa Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Uy, magandang araw kay kabahaging Dennis Karunungan, nanonood sa atin. Ito araw-araw naman, no? Kabahagi natin from Australia, ang BFF ni Prof. Willie Perez. Sabi niya, good morning, mga kabahagi. Ayan, God bless po. God bless din po sa inyo. Gayun din si Nel Sanggalang, nanonood sa atin. Of course, ha? Mami Josie Sinto, maulang umaga kabahagi. At si Beth San Jose Nazario, si Ma'am Beth na, no? Ito, mga friends namin to ni Doc Pau Beliosilio. Gayun din kay Jennifer Beliones na bumabati ng magandang umaga sa inyo, mga kabahagi. Syempre pa, si Tony Rock ng Texas, US of A. Tony, Cecil Galindez, and Uno Maki ng Hong Kong. Mag-iingat kayo lagi. Mga kabahagi, magpapause na tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tarotodo!
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa at nasa second quarter na po tayo ng programang Serbisyo Todo Todo. Hello again sa mga ngayon pa lang po nakapagbukas ng kanilang mga radio sets, ano? Ayan sa dun sa mga kabahagi natin ng mga nasa probinsya, no? Masungit ang panahon sa ngayon. Actually, marami mga estudyante nag-antabay ng ano? Nang suspension ng klase. Akala nila masususpend po ang klase, no? Even yung aking bunsoy, sabi niya, medyo pagising-gising at nag-aantabay kasi ang lakas ng ulan, lalong-lalo po kaninang madaling araw dyan sa amin sa Caloocan. Kaya mag-iingat ko kayo, ha? Lalong-lalo na ang mga estudyante na tuloy sa pagpasok ngayong araw na ito ng Miyerkules. Okay? Sige, so ito na muna, update tayo kaugnay sa kasong kinakaharap. Ito ni Senator Jinggoy Estrada. Ito ho, yung kanyang, actually meron siyang petisyon na makapagpiyansa. But I understand, ito po ay ibinusura ng Sandigan Bayan 5th Division. Ito pong petisyon nga ni Senator Jinggoy Estrada na makapagpiyansa kaugnay sa kinakaharap nitong kasong plunder sa pagkakadawit niya sa Umaray Flood Control Scandal. Actually, di ba? Ito kasi mga kabahagi, no? Pagka-plunder case, wala pong ano dito, walang bail. At ayon sa anti-graft court, maaga o premature ang paghahain ng petisyon at wala itong sapat na legal na batayan. Okay? So siguro no, kulang pa yung mga ebidensya, mga kumbagay, supporting details, no, para ho dun sa kanilang mga dokumentong sinumite ni Senator Jinggoy. That's why hindi rin po ito pinaunlakan ng anti-graft court. Okay? So ang ano rito kasi mga kabahagi, no, kung sakasakali na siya ay mapapayagan, no, na makapag-appear, ay makapag-piyansa, makakalabas siya at maidadagdag siya sa bilang po, no, ng mga kaboto kaugnay sa isinasagawang impeachment trial dito po sa ating ikalawang pangulo Sara Duterte. So yun po ang naging update. Samantala, batiin lang si kabahaging Cheryl Samonte saying good morning mga kabahagi. Magandang araw sa iyo. Ito si kabahaging Cheryl. Ito, gabing-gabi na itong natutulog, ha? Oo eh, ha? Gabi na. Nakikita ko nagpaparamdam pa kahit gabi. Pero mga kabahagi, ang agang gumising. Lahat naman ng mga mamis, no? Yung mga merong anak na inaasikaso pagdating na umaga. No matter what late, how late you are pa na matulog, eh, kailangan gumising ng maaga. Ayan. Okay, sige. So, sige, stay tuned lang ha. Gayun din si Cecil Galindez ng Hong Kong na ngayon ay inuulan-ulan din daw. Mga kabahagi, eto naman si Lardy Navarro ng Mima Ropa. Kauna-unahang Rescue March. Ano ibig sabihin ng March na ito? dyan sa Palawan. Ha? Alamin natin, dahil mas nagumpay daw itong isinagawa. Lordy Navarro, ng Mima Rapa, or DZYM Mindoro. Ibahagi mo na.
5: Magandang araw, kabahagi nga, Matt. Matagumpay na naisagawa sa kauna-unahang pagkakataon ang Rescue MARCH o MASA Assembly for Rescue and Care for Humanity Palawan Challenge 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Fund. Mahigit 200 rescue responders na binubuo ng 28 rescue teams mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, uniform services at volunteer organization ang nakiisa sa aktibidad na may temang Ready When the World Breaks. Pinangasiwaan ng Provincial Disaster Resolution Management Office o PDRMO ang aktibidad na nagsimula sa kanilang headquarters sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City at nagtapos sa PGP Convention Center. Matapos tahak, kinimakalahok ang halos 13 kilometrong rota. Nagsagawa rin ng compression step, water refill at patient care simulation bilang bahagi ng pagsasanay. Ayon kay PDRM Officer Hermias Y. Alili, layunin ng Rescue MARCH na maging taon ng pagtitipon ng mga rescue responders upang higit pang mapalakas ang kanilang handaan, koordinasyon at kakayahang tumugon sa oras ng kalamidad. Binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng mga responders at volunteers group bilang bahagi ng pagsusulong ng kultura ng kahandaan tungo sa isang listo, matatag at panatag na Palawan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Tinabara, nag-uulat at sumampanig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat sa iyo, kabahaging Lordy Navarro. Ako, pinapag-uusapan yan, mga emergency response, ano? Lalong-lalo na pagkaganito, no? Na hindi kagandahan ng panahon, no? Yung risk ng pagkakaroon ng mga landslides sa mga lugar na sabi nga ay medyo lumalambot ang lupa sa mga matataas na lugar, di ba? And even, ito nga po mga pagbabaha na nararanasan natin, no? Kaya mag-iingat po tayo, mga kabahagi, wag na po sana nating abutin na kailangan natin ang mga ibang pagkilos sa mula sa mga emergency responders. Ngayon pa lang po abata na po natin ang posibleng emergency na mangyari, may kinalaman po sa kalamidad. Samantala, ito, singil sa kuryente na nagiging mainit na issue. Matapos pong isama yan ang ating Pangulo sa kanyang talumpati, mga kabahagi. Naririnig na natin ang iba't ibang tugon. Lalong-lalo na ng Meralco tungkol dito. So, alamin natin, ito nga pong panukala para mapababa ang singil sa kuryente. Bilang tugon nga po sa panawagan po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente, naghain na si Senator Erwin Tulfo ng mga panukalang batas at resolusyon na naglalayong alisin ang value-added tax sa systems loss charges. Iimbestigan po ito sa oras na sa pagpapasa ng system loss charges sa mga consumer at tanggalin ang energy tax. Kasi nga po kanina, maaga pa lang talaga nagagalit at nagbubungo nga na itong si Senator Tulfo. Dahil yung system loss na iyan, no, aside dyan sa dagdag na yan na charges sa atin, mga kabahagi, yan pa rin system loss. Meron pang tax. Na tayo rin po mga consumers ang nag-shoulder, no? Ayon kay Tulfo, magsasagawa ang Senate Committee on Energy ng pagdinig. Ito po itinakda sa katapusan po ng Hulyo. So, tama ba ako? May 31 pa ba tayo, kabahaging Vincent? Or just July 30? Para may 31 tayo, no? Anyway, July 30 upang talakayin ang panukalang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act or EPIRA na may ilang taon na rin pong pinapa at ito yung naisabatas ito ng panahon po ni Senator Juan Ponce Enrile, no? At kabilang po 'yan doon sa issue or nasa ilalim po niyan yung issue sa systems loss. And natutuwa po tayo dahil Binigyan din po ni Senator Tulfo na aside from yung systems loss ano sa kuryente ay kasama na rin po no, nakapaloob na rin po sa kanilang tatalakayin ang tungkol sa oil deregulation law. Samantala, pinag-aaralan din ng Kamara de Representantes ang pagtataas ng buwis sa vape or the sweetened beverages kasama yung mga inumin ng mga matatamis, single-use plastic at iba pang produkto upang babawi ang tinatayang 50 bilyong piso na nawawala po sa kita ng pamahalaan sa planong pag-alis po ng income tax para po sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Ito ay kasunod po ng pangakong iniyag ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Naku, maraming trabaho mga mambabatas natin. I just hope they have this ample time para po lahat ng ito ay marepaso at magkaroon ng kaukulang amyenda, no? At lipat naman tayo sa Quezon City, mga kabahagi. Isinailalim po sa inquest proceedings ng Quezon City Prosecutor's Office ang siyam na individual dahil sa umunoy paglabag sa Presidential Decree No. 1829, Articles 151 at 153, Malicious Mischief at Anti-Vandalism Ordinance. Kasunod dito ng masusing pagsusuri ng mga pulisya o ng pulisya sa umunay ebidensyang nakalap kaugnay sa umunay pagkakasangkot ng vandalism incident gamit po ang spray paint sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City noong Lunes, July 27, kasabay ng Araw ng Sona. Actually, bakit nga ba, 'di ba no, maglulunsad lang ng mga kilos protesta itong mga grupong ito ay kailangan pang dumihan. Ha? Ang mga yung mga pader, yung mga island, sa totoo lang po no, one time dito po sa may Avenida Santa Cruz Rizal kung saan at si Chempo rin po, no, every time merong mga mobilisasyon, diyan sila dumadaan eh. Ha? Yung mga galing ng Liwasang Bonifacio going to dito ho sa may Malacañang, nagmamarcha yan eh. Minsan nakakasalubong ko at nakakabuisit. Ha? Kung pwede nga lang videohan ko, kasi alam mo naman, no? Mga ano yung mga yan eh. Ha? Pag nakita kang binivideo mo, nagsasalita ka ng hindi maganda, or pinupuna mo lang naman sila, eh baka makuyug ako. Yun naman ang kinakatakot ko. Pero sa totoo lang po, ganyan na ugali nila. Nakakabwisit. Imagine niyo po, pera ng taong bayan mula po sa buwis ang ginagamit para igawin, ano yan, ayusin yan, pinturahan yan, tapos sisirain ninyo. Diba? Eh, puna kayo ng puna sa gobyerno, mali din naman ang ginagawa ninyo. Ha? Please lang, yung mga nagsasagawa ng kilos protesta na yan, huwag niyong dumihan ang mga lansangan. Dapat lang yan, nararapat lang yan, ano? Naimbestigahan. Sino-sino ba yung mga nag-i-spray paint na yan? Diba? Okay. Samantala, ha, maganda ang ating umaga, medyo nasisira eh. Tiniyak po ng House Prosecution Panel ang kahandaan sakali pong magpa siya ang Senate Impeachment Court na magpresenta muna ng ebidensya ang defense team patungkol po sa allegasyong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte bago isalang sa impeachment trial ang iba pang articles of impeachment. I understand ang impeachment court po nasa Article 1 na. Balik sila sa Article 1 ano ng pagdinig. Sinabi naman nito ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kasunod po ng impormasyon na kinukonsidera ng impeachment court na gawing salita ng pagpipresenta ng ebidensya ng prosecution at depensa sa bawat articles of impeachment. So yun po ano, so maganda pong na pag-uusapan ito. Yung mga proseso po no, ng pagpipresenta ng ebidensya. Para hindi rin po nagugulo ang taong bayan. Parang kasi minsan ano, parang pagka hindi maganda na yung pagkakasalansan, samut-sari na no, nagiging dragging na rin at parang naguguluhan yung mga taong bayan na nanonood. At kabilang po sa dapat ay natututo kaugnay dito sa impeachment proceedings. Samantala, si Jada Mahero ng DXSP Surigao may hatid na balita. Testa Caraga nagalak po sa pagkilala ni Pangulong Marcos sa papel sa TVET sa pagpapalawak po ng oportunidad sa trabaho. Jade Emma Hero, ibahagi na yan.
6: Ma'am Met Ikinituhan ng Technical Education and Skills Development Authority Caraga ang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kakatapos lamang na State of the Nation Address 2026 sa mahalagang papel ng ahensya sa pagpapalawak ng oportunidad at trabaho sa pamagitan ng technical and vocational education and training at iba pang mga programa sa pagpapunlad ng kasanayan ng mga Pilipino. Ayon kay Testa Caraga Regional Director Florencio Sinico Jr., mahalaga ang naging pahayag ng Pangulo dahil kinilala nito ang malaking ambag ng technical vocational education sa paghahanda ng mga manggagawang Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan sa loob at labas ng bansa. Patuloy rin na niyang pinalakas ng TESDA ang pakipag-ugnayan nito sa iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang mga programang inialok at tumutugon sa kasalukuyang inaharap ng pangangailangan ng labor market para sa servisyo.
0: Kabahaging Jade!
6: Yes,
0: makikibalita lang ako saglit na saglit lang. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang panahon dyan sa inyong lugar?
6: Mamet, kagabi medyo malakas yung ulan. Sa ngayon naman, hindi lumabas si Haring Araw, medyo makulimlim. Inaantay natin, Mamet, ang official na ilalabas na advisory ng PAGASA. Wala pang inilabas na advisory sa Philippine Coast Guard about sa biyahe. Maybe bukas or mamayang hapon, sa balita natin, Mamet, sa Servisyo Todo-Todo, magbibigay tayo ng update.
0: Okay, antabayanan natin yung kabahaging Jade. Ingat kayo, kabahagi.
6: Yes, ma'am, Beth, para sa servisyo todo-todo. Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan mong banig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Servisyo todo-todo.
0: Hoy, nanonood ang ating kabahaging si Alan Messina. Ingat-ingat, mate. At iba pang mga viewers natin, no, na... Eto, isa-isa. Parang tinanghali kayo ng gising. Masarap ba kasing matulog, ha? Sige, habang kayo ay nagli-late breakfast, samahan niyo po kami ni Dr. Pau Belliosilio. Ha, maganda po ang ating talakayan. May kinalaman sa CPR, no? Paano ba natin isasalba ang isang kasama natin, kakilala natin, or na-encounter lang, no? Na bigla pong tumigil ang pagtibok ng puso, diba? Yan po ay ating tatalakayin. Kasama namin ni Dr. Pau Belliosilio, si Dr. Jose Eduardo Duya ng PHA Pampanga. Ayan, ha? Sa kabilang rehiyon na makakasama po natin siya in just a short while. Kaya mga kabahagi, walang bibitiw. Tutok lamang dito sa ating programang Servisyo Todo-Todo!
3: Sa problema mo, may karamay ka. Servisyo Todo-Todo.
2: Servisyo Todo-Todo.
7: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
8: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
9: Online at on air,
8: expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack.
10: Kaya mga ka-unpackers, balagbaga na!
11: Balagbaga na!
7: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay! Balik na po tayo dito sa ating programa at pumapasok na po tayo sa second half ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. At nakikita ko na ang ating balita ko. Nag-ano din, namamasyal to eh. Nasa pasyalan to, pero hindi tayo maiwan ni Dr. Pau Belliosilio. Doc Pau.
12: Magandang umaga.
0: Yes.
12: Bahagi, magandang umaga sa inyo lahat. It's great to be back in Wellness on Wednesdays. And I'm currently in remote broadcast.
0: Ay, hindi mo kami sinasama eh. Kaya mag-isa ka dyan eh. Okay, sige. Doc Pau, kamusta ang panahon muna dyan sa Tagaytay? Para dun sa kaalam mo na mga kabahagi natin, napupunta dyan sa lugar.
12: Medyo malamig at maulan-ulan.
0: Mm-hmm.
12: Medyo cloudy, actually.
0: Yes. Okay. Maulap. Maulap. At pwedeng... magiging maulan ng maghapon din pala dyan, ano?
12: Yes.
0: Okay.
12: Yes.
0: So, Doc Pau, habang inaantabayanan natin ang ating very special guest for today, si Dr. Jose Eduardo Duya, no, pag-usapan na muna natin, na Doc Pau, itong tungkol sa CPR.
12: Yes.
0: I know, hindi ito sa, kumbaga, hindi ito saklaw ng iyong expertise, but of course, you know something about CPR. Nagawa mo na ba ito, Doc, sa iyong pasyente?
12: Well, of course, by the grace of God, hindi pa naman natin nagagawa yan.
0: Nakakatakot. Ninenervous ako. Pagka ganun.
12: Yes. As a matter of fact, ang na-experience natin is yung electronic arterial defibrillator.
0: Defibrillator.
12: Yung dinalagay o electronic device.
0: Mm-mm.
12: Although we have studied this because this is part of my training way back then. Probably it's been 15 years in SFA, BLS, as well as practical medicine.
0: Mm-mm.
12: CPR has always been part of that to actually prolong or save lives.
0: Yes.
12: Especially when there's cardiac arrest.
0: Ayan.
12: And for the benefit of everybody who is actually watching, cardiac arrest at heart attack ay magkaiba.
0: Mm-mm.
12: Yung cardiac arrest kasi is immediately the heart already ceases to pump or to do its work.
0: Yes.
12: So you really need to do your CPR.
0: Mm-mm.
12: Compression or chest compressions are actually needed.
0: Apo.
12: Rescue breaths are also
0: Mm-mm.
12: needed.
0: Mm-mm.
12: Para at least mabigyan ng oxygen, especially yung sa brain.
0: Yeah.
12: Kasi if your heart ceases to operate,
0: Apo.
12: Then circulation ceases also, your brain can be injured and damaged in the long term.
0: So, kailangan talaga, kumbaga, nagagawa ito agad-agad, no?
12: Yes, kabahagi. Dapat nagagawa ka agad-agad, especially if the situation manifests that there is cardiac arrest.
0: Uh-oh.
12: And at the same time, it should be done continuously and it should be done in the proper depth also.
0: Uh-oh. Ayun pala. Okay. So, I understand medyo nahihirapan lang sa pagpasok, ano, si Dr. Duya. So, makikisuyo na lang ako, pa-assist na lang, kabahaging Antoine Miguel, or even kabahaging Vincent, no? Parang may problema po sa link niya, kaya hindi po siya makapasok. So, I've add you sa isang communications natin para makapag-usap kayo, pasuyo na lang po. No?
12: Yes.
0: Ayan. Okay. So, ito tuloy muna natin ang discussion natin, Doc Pau, tungkol dito sa CPR. Paano mong malalaman? Kasi ako, sabi nila, ordinary people can do that, ano, provided that meron siyang kaalaman sa pagsasagawa nito.
12: Proper training.
0: Yes.
12: Yes.
0: Pero, paano kong malalaman na pwede kong, or dapat kong gawin yun, Doc Pau?
12: Well, usually there is a scenario when example scenario classic is when a person already collapses. Nawala na ng malay, right?
0: Mm-mm.
12: Or unconscious.
0: Mm-mm.
12: And at the same time, chine-check, no? Head tilt, chin lift. Yung tingnan mo kung meron bang breath.
0: Humihinga.
12: Di na humihinga.
0: Opo.
12: At the same time, chinek mo na rin yung sa dito, may artery tayo dito sa neck. Meron na tayo arteries dito, di ba, sa wrist. Kung wala talagang
0: heart rate doon. Kung kibot-kibot dito.
12: Yeah, kung wala. Kung wala, you already need to actually give rescue breaths and start your chest compression. Kung wala na kayo makuha. Ayan na. Guess natin.
0: Kung wala talagang, kung wala talaga ikaw na maramdaman, no? Doon sa kanyang pulso, dito sa kanyang, yung sinasabi ni Doc na artery, ha?
12: Yes.
0: Eh, pwede na natin gawin ito. Yung pala yun.
12: Oh, wala na talaga. Hindi na tumitibok ang puso. It's game time. Ganon.
0: Ang hirapan. Oo. Pero, ito nga ang sinasabi natin, Doc, ano? I-clear lang natin. Baka maya kasi, merong hindi natin na-check yung pulse na ano. Tapos gagawin natin yun. Baka mas mahihirapan.
12: Naman yun.
0: Oo. Hindi po pwede.
12: Yung hindi mo chinecheck na una, hindi na, okay. Na-check mo nga na unconscious, pero hindi mo na-check na nagbe-beat pa rin pala yung heart. Tapos yung pag-compress mo ay nandoon sa collarbone. Wag ganun, delikado yun.
0: Please, i-check nyo maigi bago nyo gawin yan. Whether may training kayo ng CPR, di ba? Okay. Sige. Uy, si Kabaging Booker Panotes na nanonood sa atin, may komento, kawawa ang prosecution kasi nadagdagan ng tatlo ang defense at nabawasan ng tatlo ang senator judge. Ay, ganun ba? Sige. Ito'y komento niya kanina sa news natin. Sige, naku, ang dami mga nanonood sa atin. Nandiyan si Vince Savena. And of course, kay Tony Rock ng Texas USOP. Kaya sulitin na natin. I understand. Nandito na ang ating very special guest for today from the PHA Regional Branch. Regional group. Kasi we usually have cardiologists from dito sa sa Maine, no, ng Philippine Heart Association. Yes, NCR. Okay, so let us welcome our kabahaging cardiologist, Dr. Jose Eduardo Duya. Doc, magandang araw po. Welcome po dito sa ating programa.
11: Sir, magandang umaga. Oo, maayong buntag. Live here from Davao City. Tagum City. Magandang umaga, Ms. Smith. Magandang umaga, Dr. Pao. Maraming salamat no sa pagpapahiram nyo sa amin ng maikling panahon na ito para maipakwento natin ang ating advokasya no tungkol sa pagpapalaganap ng kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation. I was silently watching you no eavesdropping your conversation. Natutuwa ako dun sa mga sa topic po natin na of course no pwedeng mangyari talaga yan minsan no na sini-CPR mo pa yung pasyente, yun pala merong pulso, meron ng pulso at gising na yung pasyente no.
0: Yes.
11: At kamaaray na siya.
0: Correcto. So, dapat i-check muna. Pero ito, sigurado si Dr. Duya may mga incident talaga na kayo po ginagawa niyo na po ang CPR, 'di ba? Unang-una, ang edad po ba pwede nating sabihin na kahit bata ginagawa po itong CPR? Ha, Doc Duya?
11: Actually ho, no, ang Philippine Heart Association may training for both pediatric BLS, ACLS and adult, no? Kasi at any point po mula sanggol hanggang matanda na, pwede naman talagang tumigil ang puso. Ang CPR po, cardiopulmonary resuscitation, pwede po siyang gawin sa kahit na sino na nakitaan mo ng biglang pagkamatay, biglang pagtigil ng puso, biglang nawalan ng malay or nawalan ng pulso. So pwede po siyang gawin ng kahit sino na competent, no? Usually po sa mga bata po, pag mahigit pong 7 or 8 years old, pwede na po kasi sapat na yung lakas ng katawan nila para magbigay ng effective chest compression.
0: Aba?
11: Kaya nga sa Philippine Heart Association, we are also doing a campaign, no? To involve children, no po, the interested na matuto ng basic CPR.
0: Wow! O ganun pala, no? So, dapat malaman ito nang marami para makapag-save talaga ng buhay.
12: Yes.
0: No? At paano bang ginagawa ito, Doc Joey? Ayan.
11: Okay. So ang CPR po, isa po siyang series ng mga steps na ginagawa ng isang tao o bystander or isang healthcare provider na nakitaan ng mas tatlong beses na mas mataas ang chances na pag-survive ng isang pasyente na nagkaroon ng biglaang pagkamatay. So unang-una po, of course, katulad ng sa sinasabi po ninyo, ang unang kailangan gawin ay to check for unresponsiveness. Totoo bang walang buhay? buhay, no? Walang tibok ng puso, walang paghinga ang pasyente. So check for unresponsiveness, no? Hey, hey, are you okay, no? Or sa sure. Tagalog, 'di ba? Kumusta ka, no? Gising ka pa kung ikaw ay may malay, sumagot ka anong pangalan mo? So, yes, oo, no? Kung talagang unresponsive, walang breathing at walang pulse, so walang circulation, ang una mong gagawin ay hindi mo na magkocompress, no? Tumawag ka ng tulong kasi hindi mo naman kayang mag-isa yan, eh, no? Okay. Kailangan habang nagbibigay ka ng compression, may tumatawag at may tulong ng paparating. So dapat importante po alam natin yung mga phone numbers ng mga 911 or yung mga rescue squad, no, na malapit sa inyo sa lugar ng insidente, no? And of course, pagkatapos po noon, survey the scene. Tingnan mo muna kung nawalan ng malay ang isang tao na sa gitna ng kalsada, no, hatakin ang pasyente so sa isang lugar na mas safe para hindi lang sa pasyente but also for the rescuer. Nangyayari po kasi minsan dahil sobrang parang knee-jerk reaction, no? Halimbawa, nasa beach ka, no? Nasa dalampasigan ka. Eh kung ang lakas ng hampas ng alon, baka madamay ka din. So the mismong rescuer, no, is already compromised. So hatakin siya sa isang lugar na survive and then do the effective chest compression, no? Pag sinabi mo pong chest compression, ma'am Met, no, dapat po ilalagay ang kamay, ito pong palm, no, ito pong base ng palm, no, wag ho yung tip ng fingers, no, dito po sa may chest, no, sa may ibabang bahagi ng chest.
0: Bakit,
11: no? At ang
0: bakit,
11: kasi po nandun po yung posisyon ng puso at ito pong area po na ito. Ito po yung may sapat na puwersa. Dapat po ang kamay ay nakadiretso. Hindi po pwedeng nakabali ang elbow. Ang puwersa po dapat galing po sa may balakang at hindi galing sa may kamay mo kasi mapapagod ka, eh, no? Ang bilang po ay 30 compressions, effective compressions, and then followed up by dalawa pong rescue breath. Ang breath po ay binibigay ng dalawang magkasunod, no po, na isang segundo bawat rescue breath. Pag sinabi mo, pwede po bang ang pag nakikita natin sa television o sa telenovela, eh, no? Gumaganyan lang, eh, no? Para lang nagsasayaw.
0: Oo, kailangan may puwersa.
11: Yes, kailangan mo na ibababa mo o na nakocompress mo yung buto ng ating dibdib ng mga 2 to 3 inches, no? Or about 5 centimeters, yun po yung effective compression, no? Because of the pandemic po, nagbago na rin yung panuntunan. Before, no? Melodramatic, maghahanap kung sinong hahalik doon sa ano. Hindi po hinahalikan ng pasyente o ang biktima, no? Binibigyan po natin siya ng bunga ng hangin. Hoping na mabigyan natin siya ng oxygen, no? O madagdagan natin yung oxygen niya, no? But kung halimbawa, no? Of course, hindi mo alam, no? Kung itong pasyenteng ito ay may nakakahawang sakit, may tuberculosis, no? O kaya may HIV or hepatitis, ayaw mo namang ipot yung ating respondent sa ganong peligro, pwede na pong walang rescue breath or compression only, no?
0: Puro ganun na lang.
11: Yung pag-allow po ng natural recoil ng dibdib, may pumapasok na hangin naman doon sa ating airway, no? Yeah. Of course, kung yung meron po kayong special ano na meron po kayong protector, no, may shield o kaya may oxygen tank na available doon sa scenario, no, halimbawa nangyari siya sa ospital, no, o kaya sa isang malapit na healthcare facility, pwede mo pong ibigay yung rescue breath. So ang purpose po nito, magbibigay ka ng 100 to 150 compressions kada isang minuto kasi ito po yung magbibigay ng parang kukopyahin po niya, makakabay pa tayo ng time para gawin yung susunod na very important step, no? Meron po tayong tinatawag na automatic external defibrillator. Ito po yung nakikita po ninyo sa ospital na very melodramatic na inilalagay para kuryentihin ng puso para i-restart siya, no? Maraming pasyente po, 20% po ang na-survive, no, kung makapagbigay ka ng AED. Because minsan, karamihang nagiging problema ng bigla ang pagtibok ay yung tinatawag naming short circuit ng puso na kung saan naging irregular bigla ang tibok ng puso na yung kanyang ritmo at elektrisidad ay hindi na sapat para magbigay ng effective na contraction, no, para masustain yung blood pressure. So by giving an automated, ibig sabihin po, hindi ka na mag-iisip pa, ididikit mo lang po siya sa dibdib, yung isa sa likod, no, para mabigyan po siya. At ito pong automatic defibrillator na ito, may voice command. Ituturo po niya sa inyo kung anong susunod na gagawin, no? Sasabihin niya sa iyo, "We are now checking the rhythm. Sabi niya, asistole, walang tibok sa puso, no? Chest continued, chest maganda, compression.
0: No? Pero, yes, pero so, usually yan yung mga emergency responders na natin, yung mga nag-meron
11: hindi
0: mga
11: po, kasi
0: first aid.
11: Kailangan, meron po tayong mga ganyan. Usually po, sa LRT meron yan, sa airport meron yan, no? Sa mga mall, may mga malls na po na meron yan. Actually po, dapat, there is already an, a law, no? Yung CPR law, no? The Samboy Bill law, no? Named after the famous basketball player Samboy Lim, who happened to have a cardiac arrest, and nobody knows in the team how to do the CPR. So he was put into a vegetative state. Naging gulay po si Samboy Lim ng mahabang panahon because hindi po nabigyan ng effective. And because of that, naging wake-up call po siya to lobby, no, yung national awareness. And that's the reason why we are going every July 17 of every year, no, or July actually in general for cardiologists like us, no, to do the CPR awareness to remind everyone that it's now mandated by law that every person, parang driving skill po ito, ang pag CPR ay pagdugtong ng buhay, no? Correct. Sa panahong hindi mo inaasahan na pwedeng maging bayani ang bawat simpleng mamamayang Pilipino.
0: Ayun. Dr. Duya, may question lang dito, a quick answer lang siguro, no? Meron po bang sintomas ang cardiac arrest like a stroke?
11: Ang cardiac arrest po, unfortunately po, wala po siya doon. Kaya nga po, kung mape-prevent mo at magkakaroon ng sintomas, hindi maiiwasan natin ang pagkamatay. Pupunta ka sa ospital sa panahon na magkakaroon ka ng cardiac arrest, no?
0: Ayun.
11: Definitely po, kaya siya sudden death, no? Which is biglang ang pagkamatay. And you will only realize the value of your knowledge and your skills if you come handy. Parang Boy Scout at Girl Scout po dapat tayo lahat, no? Laging handa, no?
0: Dapat may alam, di ba? And for those na gusto pang malaman ng tungkol dito, Dr. Duya, how can they get to know more about this CPR? Merong mga campaign ba ang Philippine Heart Association for this?
11: Continuous po ito buong taon, the Philippine Heart Association, in partnership with local government, no, and even non-government and even private institutions. If you would want to conduct a BLS, Basic Life Support, CPR training para po sa inyong mga staff, sa inyong mga miyembro ng inyong organization, just get in touch, no, with the PHA, Philippine Heart Association. We have a Facebook page. We also have a website. Message lang po kayo. Our team will respond to you. And it will be, your request will be directed to the local chapter of PHA nearest to you, no? Kung kayo po ay nasa Central Luzon, pwede nyo pong i-PM, i-message lang ang PHA Central Luzon Facebook page, and we will be more than happy to assist and teach you how to be a hero on this lifetime. Di ba sabi, Mamet, no? Kailangan pa nating mamatay para maging bayani. Kapag marunong pa pong mag-CPR, magiging bayani ka, potentially magiging bayani ka in this lifetime sa pagtugtong ng buhay. No?
0: Opo, okay. Correct. Sige, bago lang natin pakawalan si Doc Duya, baka may pahabol na question si Doc Pau. A quick question and answer lang po. Ayan, go ahead po, Doc Pau.
12: Well, just to interject, I completely believe, no, kasi although there is a law that would probably require already AEDs in various locations, mas naniniwala ko ngayon kasi hindi naman lahat tayo blessed na may ganyan na technologies or equipment is really to grow to CPR training. Maganda po sa isang bahay, meron nakakaalam ng CPR.
0: Yeah.
12: For the very reason that we come from a culture and eating tradition of Filipinos that's very high in saturated fat.
0: Correct.
12: And sugars. So the pre-existing conditions of diabetes, high cholesterol, etc. Nandiyan yan eh. What if nangyari kay lolo, 'di ba, kay grandma, kay mama, kay papa, anong gagawin natin?
0: Ayun. Dapat may meron alam.
11: At saka Dr. Pau, no? Ang pinaka-effective at ang pinaka-life-saving sa lahat ng intervention, isang pagbibigay ng compression. Kasi kung sa mga instances na walang automatic defibrillator, pwedeng wala.
0: Mano-mano.
11: Ang importante, makapagbigay ka habang temporarily masustain ang blood flow sa brain. Actually, Mamet, ang purpose ng CPR ay to continue providing blood flow to the brain because it only take 8 minutes ha, para mamatay ang brain.
0: Yun.
11: And that's what you don't want to happen. No?
0: Okay. So, Dr. Duya, thank you very much.
12: Thank you.
0: More Maraming power sa Philippine Heart Association. Ingat po
11: kayo. More power also sa Servisyong Todo-Todo. Thank you very much.
0: So yan, napakinggan natin ang kahalagahan. Nakakatuwa no, Doc Pau. Sige nga, mag-aral yes, nga bagay. Ako one time. Ano, turuan mo yes. nga ako, Doc Pau, sa pag-CPR, ha? Ayan. Okay, magpa-pause lang tayo for a break. Magbabalik kami ni Dr. Pau sa pagbabalik ng serbisyo. Todo-todo!
12: Todo-todo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
7: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
13: Sasahim papawid na.
2: Professor on air.
13: Professor on air.
7: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor on air.
13: Professor on air.
7: Talino, kaalaman at kasaysayan
2: for everyone.
13: Professor on air.
7: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
7: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
8: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
7: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
2: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan.
9: Online at on air.
2: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
13: Balagbagan na!
7: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po kami ni Dr. Pau Belliosilio. May comment yes, si Mami Cheryl. Sabi niya, oo daw, kahit puyat, kailangan bumangon ng maaga. Oo, diba? Tama lang yan. Samantala, Doc Pau, tanggap tayo ng ulat mula kay kabahaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Mga miyembro po ng Dagupan City Police, sumailalim sa Random Drug Test. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
14: Kabahaging Met, ang Provincial Forensic Unit ng PNP ang nanguna sa isinagawang sorpresang drug testing para sa lahat ng miyembro ng Dagupan City Police Office. Ito ay upang matiyak ng maayos tamang pagsasagawa ng proseso sa himpilan na matatagpuan sa Ebi Fernandez sa West Poblacion UST, na kung saan voluntaryong nagbigay ng urine samples ang mga miyembro ng mga ito. Ang programa ng PNP Focus Agenda na nagsusulong ng integridad at transparency sa lahat ng unit ng kanilang organisasyon. Ang iiwas dito ay posibleng kakasuhan ng administratibo. Binigyan din naman ni Dagupan City Director Police Colonel Arnold Solomon na mahalagang mapanatiling malinis sa ilegal na droga ang bawat pulis upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maipakita ang kanilang katapatan sa serbisyo. layunin kasi ng hakbang na ito ay mapanatili ang mataas na antas na disiplina, professionalismo at pananagutan sa hanay ng mga alagad ng batas. Iyan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mambanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
15: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez! Uy, happy birthday!
16: Best year ever!
0: Ma'am Beth, happy birthday po kayo din kay Ruby Ann, Benchard Guasco, Dennis Fabelio, at kabahaging Neil Miranda, gayon din kay Dr. June Masaga.
16: Happy birthday
0: po sa inyong lahat. And dok pa, oras na para tayo magpaalam. Maraming salamat sa pagsama always dito sa atin every Wednesday. Ingat-ingat ka dyan, Dok Pao, ha?
12: Salamat po.
0: At salamat din sa mga kabahagi natin kay Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, Antoine Miguel, sa ating mga trainees from UCC, Cairo Bordeos, Jamina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, and Ken Shin Marisa. Siya pala ang ating nagsilbing director today. At gayon din kay Vincent Araga from the technical side, kasama dyan si Engineer Dave. Maraming salamat.
12: Yes, thank you.
0: Dok Pao, sama ulit tayo next Wednesday, ha? Ingat,
12: yes,
0: ingat.
12: Yes, kabahagi.
0: At yes, oo. Kahit sa mga kabahagi natin dyan nanonood, nakikinig sa atin ngayon sa mga Coffee Bean Team Mommies, kala Mami Elaine and Dr. Zarina, ingat po kayo, ha? At laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa...
12: Yan.
0: Serbisyo.
12: Serbisyo.
0: Todo-todo.
17: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
18: Time check, 12 o'clock.
19: This time check is brought to you by Liverate Pro.
20: May silimarin na?
19: May multivitamins pa?
20: Yan ang Liverate Pro.
19: Tulog sa pangangalaga ng atay?
20: Liver up na tayo
19: with Liverate Pro.
21: Time check brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine.

0: licensed vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang master of the universe, Master Chinito.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya doon sa pagdumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: idol.
1: Kimmy, thank you very much.
2: This is your only one. 1FM.
3: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
4: It's 1:15.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
17: Cough, cough, wet away!
18: Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
19: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Opium.
1: The best of Opium songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One Opium Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Tuhod. Siko. Baywa.
14: Aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
2: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This is a journey.
17: One, one, one.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki ko, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ladies and gentlemen,
7: all systems are go.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: This song is brought to you by Liveride Pro.
10: May silimarina,
9: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liveride Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay.
10: Liver up na tayo
9: with Liveride Pro.

0: 1FM. Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 1FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jam. Number one.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
15: Yay!
14: Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: One FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents. Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
3: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Bakula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
8: This song is brought to you by
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin na,
9: may multivitamins pa.
8: Yan ang Liveraid Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLULIER customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLULIER services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Maraming po ako subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakili na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
6: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: So, being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 4:15.
3: Time check brought to you by BW Super Bake Shop.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Gagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
8: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 5 o'clock.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Nagsalun at mitente lang nga nataanak mo.
5: Ay no, managsakit nat lang dahil ito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ang sakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
10: Hep, hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba, na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman, kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon paman sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
11: Mark Estevia Food Supplement,
10: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
11: Mark Estevia Food Supplement,
10: another product of JMAR Marketing.
11: Mabibili mo na
10: sa inyong suking tindahan,
11: groceries, supermarkets,
10: drugstores at butika dito sa inyong lugar.
12: Pabili nga nito.
13: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's now 5:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa.
5: Yan, ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo.
4: With Liverate Pro.
6: Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH, FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa.
5: Yan, ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo.
4: With Liverate Pro.

0: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
4: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
6: At di ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ang sakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
14: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
15: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
14: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
15: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
14: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
15: Mm-mm.
14: At magaling akong tumulog.
15: Oh, ano pang hinihintay mo?
13: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Kapiling nga ito.
20: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
3: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
24: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti silka in as early as 7 days.

0: FM, 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
5: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
6: Kapiling nga nito.
7: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
6: Kapiling nga nito.
8: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Mas bilis banat sa apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
18: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
19: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
16: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
2: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: Liverate Pro.

0: FM. Number 1.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalani
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatong dunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatudunan. At diyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rise Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ernie po, Ernie Salindong.
0: Ernie, tama po?
1: Apo.
0: Okay.
1: Apo, Ernie.
0: Ernie, okay po. Dati Ernie, taga saan nga po kayo?
1: Dito Sampaloc, Tanay.
0: Tanay, Sampaloc.
1: Rizal. Sampaloc, Tanay, Rizal.
0: Tanay, Rizal. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Ernie?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Simula po noong November.
0: So mag-iisang taon na po, tatay?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung nagujuk sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nakapakinig ako sa inyong programa. Maganda naman ang napakinggan ko. Tapos nagtry kami ng misis ko. Maganda naman sa katawan na maging hawa. Sa pagtulog, pagdumi, ganyan.
0: Opo. Saan po kayo bumili ng ating rice coffee dyan sa Rizal?
1: Yung anak ko po nagbili sa online po eh.
0: Online? Opo.
1: Opo. Kaya ako napatawag. Gusto ko malaman kung sa kami makabili sa Tanay. Kasi laking itong Tanay. Wala kami halos mabilihan dito na pharmacy.
0: Opo. Meron po bang South Star Drug dyan sa Rizal?
1: Ano po?
0: South Star Drug.
1: Wala po akong na ganyan sa Tanay eh.
0: Sakali po kung mayroon pong halimbawa may madaanan po kayo, South Star Drug po, tatay, meron po yan ng ating rice coffee dyan. Bukod po dyan, itatanong po natin sa mga deliveries po natin kung dyan po sa Tanay, saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at inonote ko po yan para maitanong po natin sa atin po naman mga deliveries kung saan tayo pwede dyan makabili sa Tanay bukod po sa South Star Drug. Para tama nga naman po yun na mas maigi po kung dyan po kayo bibili. Mas maigi po kung dyan po sa malapit po sa inyo para hindi na kayo mag-additional pa ng shipping fee para po sa online.
1: Kaya nga po eh. Medyo mahal pagka sa online.
0: Tama po yun. May shipping fee po kasi yun na additional sa online. Paano po ninyo nalaman po pala yung ating rice coffee, tatay?
1: Yan nga po, nakapakinig po ako sa programa ninyo. Tuwing alam po kami ng tanghali, nakikinig po kami sa inyo.
0: Sa ano pong istasyon?
1: Ano nga ba istasyon?
0: Nakalimutan
1: po. Pag tanghali po, medyo wako yung programa eh.
0: Okay po.
1: Sa kalating oras yung program nyo.
0: Opo. Napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo. Yung mga na-interview ninyo.
0: Opo. Yung ating po namang nakakausap. At tama po ba yung produktong nabili po ninyo sa online? Yung sinasabi po natin lagi na kulay gintong dilaw ng karton? RISE opo. Po yung spelling? Tama
1: opo,
0: po?
1: Opo.
0: Very good po yun. Opo. Sige po, tatay. At ano naman po sa mag-iisang taon na pag-iinom po ninyo ng iyong asawa, sabi po ninyo kanina, ng ating po namang rice coffee, ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung nainom po nito?
1: Ayun po, yung nga po, pag umiinom ako niyan, madalas antukil. maghinawa po pag patulog.
0: Tama po yun.
1: Po yung pagdumi. Sa pagdumi, maginawa. Labas ang toxic.
0: Tama po. Lahat po ng toxins po natin sa loob ng ating katawan. Parang lahat ng basura sa loob po ng ating katawan na ilalabas po ng ating rice coffee. Tama po.
1: Opo.
0: Tama po yun. Tsaka yung sinasabi po ninyo, tatay, na Maganda na po yung tulog po ninyo, Tatay Ernie. Kasi isa po yun sa napaka-importante po, Tatay, sa ating po namang katawan, yung pahinga. Tama po ba?
1: Opo, yun nga.
0: Yes, kaya mararamdaman po natin yun. Kapag maganda yung tulog po natin, masarap yung pakiramdam din sa buong araw. Tama po?
1: Ito nga po, maginawa sa katawan.
0: Yes po, Tatay Ernie. Tatay Ernie, kayo po may nagtatrabaho pa?
1: Opo, security guard po ako.
0: Ay, saludo po sa inyo. Maraming salamat po at napakalaki pong tulong ninyo. Tatay, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Sa umaga, isa.
0: Mm-hmm.
1: Sa tanghali, hapon, merienda.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa gabi, pag dumuduty ako, nakakadalawang sasi po ako eh.
0: O si Mrs. naman, ano po yung kanyang naramdaman simula nang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganun din po, yung pagdumi. Misan nga po, nagkakantsawa kami pagkanap ko, yung ganyan kami ng
0: Tama po yun. Isa po yun sa mga sistema na naibabalik po sa atin, yung buong sistema po ng ating katawan. Kaya po, napakalaking bagay po na tayo po ay araw-araw na umiinom po ng ating rice coffee. Tatay Ernie!
1: Opo, yes po.
0: Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga katulad po ninyo na may mga iniindang karamdaman din, dun sa mga gwardya din na katulad po ninyo, napakarami po ninyo sa buong Pilipinas na meron na din pong mga iniindang karamdaman at kailangan po bilang isang gwardya, dapat po talagang matikas yung pangangatawan po ninyo at wala kayong iniindang karamdaman kasi pinoprotektahan po ninyo ang isang lugar. Tatay Ernie, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan po tayo ngayon live sa iba't ibang probinsya ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po sa atin ngayon, Tatay Ernie. Go ahead po.
1: Yes po. Katulad kong mga security, mga gwardiya, minawa po sa katawan na hindi ko basta kayo pupuyatin. Mapupuyat sa pag-duty lalo sa gabi. Sa umaga naman po, pagka nakakainom na kayo, madali naman po na makatulog ng ginawa sa katawan. Ganun po.
0: Tatay Ernie, na ano niyo na po ba? Natikman niyo na po yung ating yung isang uri po ng ating kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi pa.
1: Hindi pa po, yung palang pong coffee po, yung palang.
0: Opo, sana po masubukan din po ninyo 'yon. Masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon dahil para doon sa mga katulad po ninyo na talagang dapat po gising po sa gabi, mainam po 'yon. Na kumbaga makakatulong din po yun sa inyo at napakasarap din po noon ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Ernie, hayaan ko po na hayaan niyo po at ito po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries ngayon sa ating po namang management dyan po sa Tanay Rizal para sakali po ay madalhan po dyan sa inyo para yung pagbili po ninyo ay hindi na po sa online. Pero okay naman po sa online kasi door-to-door naman po yun na dinadala po sa inyo. Tama po ba?
1: Opo, mabilis naman po sa online. Mga ilang araw lang.
0: Correct.
1: Na po. Kaya lang
0: may patong. Tama po yun. Sige po.
1: Okay.
0: Tatay Ernie, maraming salamat po sa inyo ha, at sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At kung sakali po, Tatay Ernie, na may nakuha na po kayo dyan sa inyo po namang lugar sa Tanay, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
0: Tawagan nyo na lang po ako parehong oras, Tatay Ernie.
1: Okay po, salamat po.
0: God bless po, mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po.
1: Maraming salamat.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, all the way from Tanay, Rizal.

0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag po ang 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Itawag niyo po yan dito po naman sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento,

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po, kaya po eh.
0: Ah, okay po. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jaime po. Jaime yung tumawag po sa inyo, nang tawag po sa inyo nun.
0: Ah, okay po, Tatay Jaime. Taga saan po kayo?
1: Dito po sa Puerto Princesa.
0: Okay. Sa Palawan. O Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Kumusta po, Tatay Jaime? Kayo po ay nakakuha na ng ating rice coffee?
1: Nakabili ako ng isang box lang dati. Tapos nung mumunta na ako, sabi nila may darating na kwan, so, rice coffee, pinuntahan ko. Tatlong box lang pala yun. Sabi nila 30 pieces. Tatlong box lang dyan sa South Star Drug.
0: Ah, sa South Star Drug. Tatlong box po. Lang.
1: Tatlong okay box lang. Yun lang daw ang padala.
0: Okay po. Sa iba pong mga butika dati, wala pa?
1: Yun nga po. Gusto ko sanang malaman kung merong ibang outlet para makahanap ako.
0: Sige po. Wala pa po kasing sinisend sa akin. Pero napaabot ko na po ito sa kanila. Sa atin po naman mga deliveries. At ginagawa na, ang alam ko po, ginagawa na po talaga ng paraan dyan po sa Puerto Princesa na ang alam ko po kasi... Meron na. Pero wala pa po sa akin yung listahan. Ganito na lang po, Tatay, Tatay Jaime. If ever na may pagkakataon po kayong makapaglibot-libot, kung meron po kayong sadyang iba, bukod po sa ating rice coffee, dyan po sa bayan po ninyo, maipagtanong-tanong nyo na po yung tungkol po sa ating rice coffee sa mga butika. Kung sakali pong wala pa, yun po, paabot nyo po muli sa akin, at kukulitin natin yung ating po namang mga deliveries. Ah, nalibot niyo na po?
1: Opo, naglibot na ako kami mag-asawa kasi natikman na namin yung isang taon galing sa South Star
0: Drug.
1: Sampung piraso lang po yun.
0: Sampung piraso lang, isang karton. Tama po ba yung tama po ba yung rice coffee na kuha po ninyo? Yung sinasabi po natin, yung binabanggit po natin kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo, yun na mismo. Yun na mismo.
0: Opo. Sige po, hayaan po ninyo, Tatay, at ipa-follow up ko po ito. Although nasabi ko na po ito dati, nung tumawag po kayong una, ipa-follow up po natin para ma-fast track po naman yung listahan ng mga butika na napaglagyan po nila. Or kung wala pa po, masabihan po natin sila na marami na po naghahanap dyan sa inyo. At marami na pong nagbibigay ng queries po dito sa atin, sa mga text, sa mga tawag ng mga taga Puerto Princesa. Maraming salamat po sa inyo.
1: Oh, marami na po. Sige po, pagkuan na. Para yes, maraming outlet, maraming mabili.
0: Tatay, salamat po. At tulungan niyo po kami kapag meron na, Tatay Jaime. Huwag po kayong magsasawang tumawag sa akin. Salamat po. Salamat po, Tatay Jaime. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Tatay. Thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Salamat po.
0: Si Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. 70 years old po yan. Dyan po sa South Star Drug, Robinson's, Puerto Princesa. Ayan, nakakuha na kaya lang limited pa yung limited pa yung stocks daw, sabi ni Tatay Jaime. Sige po, at yan po ay ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga deliveries po talaga. At dyan po sa

sa Lanao del Norte. Gusto ko lang pong, kung nakikinig po si Tate Johnny, dyan po sa Lanao del Norte, yung tumawag sa atin kagabi. Sa Lanao del Norte po, mga kaibigan, Tate Johnny, kung nakikinig po kayo, meron na po dyan sa AGR Pharmacy, Aguinaldo Street, Iligan City, Lanao del Norte. Meron din po dyan sa RJQ Pharmacy, National Highway, Poblacion, Tubod, Lanao del Norte. At RM Pharmacy sa Rauan, Lala, Lanao del Norte, Horizon Resort. O, Tate Johnny, ha? Ito yung sagot ng ating po naman delivery sa atin. Kaya kung nakikinig po si Tate Johnny ng Lanao del Norte na tumawag po sa atin kagabi, dyan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Meron na po dyan sa inyo sa Lanao del Norte po, Tate Johnny. At dyan naman po sa Dumaguete City, bukod po sa People's Choice kay Ma'am Janjan na tumawag din sa atin kagabi, meron po dyan sa Anis Pharmacy, Butika de San Francisco, and AVF Pharmacy. Okay, Nanay Janjan, ha? Yung nagsasabi po na naubusan daw po dyan sa People's Choice. Kung sakali pong naubusan dyan sa People's Choice, dyan po sa Dumaguete City, dyan po Nanay Janjan sa Anis Pharmacy and Butika de San Francisco, AVF Pharmacy, meron po ng ating po namang mga produkto. So puntahan nyo lang po yun, Nanay. Kung nakikinig po kayo at yan po ay pinaabot po agad po kasi natin sa ating po naman mga deliveries, yung pong concern po ninyo kagabi at yan po yung naging kasagutan po sa atin. Tate Johnny ng Lanao del Norte, meron na po dyan sa inyo. Puntahan nyo na lang po, Tate Johnny, ha?

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Adibo namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan pa rin. Atid pa rin yan ang Adibo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ng Adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa Adibo namang numero 0969-226-9623. Yung Adibo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na gusto po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, tawag nyo na po yan at tayo po yung magkwentuhan. Kwentuhan po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At kung may mga concern po kayo katulad po nito ng ating po naman mga kababayan, itawag nyo po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po. Weboy, may tanong lang po ako.
0: Sige po.
1: Hindi po ba yan sa ano? Sa mataas ang acidic kasi po ako.
0: Opo, tatay. At taga saan po kayo? Ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Joseph po.
0: Joseph.
1: Tagkawayan po.
0: Tagkawayan, Quezon.
1: Opo.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 58.
0: Okay po. Kayo po'y acidic?
1: Oo.
0: So, ano pong nangyayari, tatay, kapag ang tao po ay isang acidic?
1: Ano po yung pag napapagod po ako, parang nasigip po ang dibdib ko.
0: Nasigip yung dibdib po ninyo. Yan po ba ay napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo.
0: Ano pong sabi?
1: Malmal lang daw lagi ang sabi sa akin.
0: Wala po bang binigay sa inyong gamot?
1: Wala ho.
0: Wala, opo. Kailangan nyo na po talagang uminom ng ating rice coffee kasi marami na po
1: tayo. Ngayon, nasa Kalawag ako ngayon. Napakinggan ko lang ito ngayon sa inyo. Araw-araw ako nakikinig.
0: Tama po. Kasi po, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. So, kailangan po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin para makuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po, araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Meron po niya sa Tagkawayan?
0: Sa Tagkawayan po, tatay, meron. Napakarami po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Halos po sa lahat, Carlo Superdrug, sa lahat po ng mga butika dyan, meron na po tayo ng ating rice coffee dyan.
1: Sige po, salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga po. Ngayon pa lang ako sa inyo mga tray at dadaanan ko din pa sa inyo ay asawa ko kung pwedeng minum siya ng mataas ang cholesterol lagi.
0: Yes, tatay. Kung meron po siyang iniinom na gamot galing po sa doktor, ipagpatuloy lang po yun. Habang umiinom po ng ating rice coffee kasi kailangan po na ituloy po kung ano man po yung advice ng doktor, ituloy lang po yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Dalawa hanggang tatlong sa shape po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yan po yung pinaka the best para po naman ay masolusyunan natin yung problema po ninyo. At dapat po tuloy-tuloy. Wala pong putol dapat, mas maigi po. Hanapin po ninyo, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice. RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, tatay. Okay?
1: Apo.
0: Dapat wag po kayong magkakamali, tatay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, RISE. Diyan po sa karton, meron po kayong makikitang isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Huwag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo pag nagkamali kayo. Salamat.
1: Salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo, tatay. Salamat.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Ng kalusugan. Sino po sila?
2: Pwede na rin po.
0: Taga-saan po kayo?
2: Anawan o kampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po. Hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: winner ng yung partner, ha? Yan po yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon. Tapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King. Sige, kumayana, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan. Maliwanag ha sa ating mga tagapakinig. Huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan, isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga. Ano? Maraming salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
1: JMR, Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMR Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2023. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Isa na namang masayang balitaktakan, kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagin niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang.

0: hanggang Ijamar Camonas dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan, I love you all.
1: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one.
3: Your only one.
2: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM.
4: Number one.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverite Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverite Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverite Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jamar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Supalmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated
1: ay mabibili na
3: sa Shopee at Lazada.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
7: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
7: Mag-Enervon C Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Jamar, tudo palalo at magka premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
13: Jamar, todo panalo
12: at magka premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
14: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
16: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
17: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
18: Mellow Thursday.
19: Mellow Thursday.
18: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday. With DJ Rico.
19: DJ Rico.
18: On 1FM.
0: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
20: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday, from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.